0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: 87.9
3: K5 News FM, Gihulungan City.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Kigan sa palya, nga nagahatag o proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama?
2: Masinug,
1: may diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts,
1: nga phytochemicals,
2: ug antioxidants,
1: nga gigan sa palaya,
2: ug desugared sugar cane,
1: mga organic compounds,
2: nga efektibo
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500,
1: sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap, parehas ng amarkuso, chia seeds, de-sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra. Per milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabahal
2: sa mga butika. Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend! Supplement for men.
1: Gawa sa maca.
0: Isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowaska.
0: Epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend! Food supplement for men.
3: Uso Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan. I-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Probiotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
4: This is K5 News FM. Your official news and music station.
5: 87.9 K5 News FM Gihulungan City.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
7: D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: K3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: TTX 500.
2: Ako Lex Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ito Marco DTX 500. Kaya nga kamugang Skyo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, jud kayong DTX 500.
1: TTX 500.
3: Umali sa mga butika.
1: TTX 500.
4: Ako si Janice. Dupay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Umali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: YTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pepino.
2: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
5: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Grateful ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suki butika.
6: Ang kakampyon, ni Estasyon K5. K5 News FM. News.

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. And anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: 87.9
3: K5 News FM, Gihulungan City.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
5: D3 Bio.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ato na kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pinyang imuatay mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawad ang nabakaugana sa kama? Masin og
3: may diabetes ka?
1: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
1: atulay powerful extracts
3: nga phytochemicals
1: ug antioxidants
3: nga gigan sa palaya
1: ug desugared sugar cane
3: mga organic compounds
1: nga effective
3: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500
2: mapalit sa mga butika.

0: Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa nga Marcuso. Chia Seeds. The Sugared Sugared Cane Extract Powder. DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabahal
2: sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men.
1: Isang kapsula.
0: Extend! Food supplement for men.
2: Uso Juni, taga Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas 4 Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicas 4 Biotics, makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria na hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
4: 87.9 K5 News FM Gihulungan City.
0: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ngumay VCO. Ang VCO ngumay D3. D3 Bio.

0: Asian News and Music Station.
1: Entry Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clínica D3 Bio.
1: TTX 500.
2: Wala si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Itong Marco DTX 500. Kaya nga kamugang nga. Kayo yung BP. Nakayos sa DTX 500. Dua kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayong DTX 500.
1: TTX 500. Pumali sa mga butika. TTX 500.
3: Ako si Janice. Dugay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.

0: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na ginya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
7: Ang kakampyon ng Estasyon K5. K5 News FM.

0: Kampiyon
1: na radyo! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
4: D3 Bio.

0: K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ito na kinimo Mordica Charantia Compound gikan sa palya yung nagahatak o proteksyon patok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay
1: mag-DTX 500
2: adlaw-adlaw.
1: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ang nabaka-ugana sa kama
4: masinug
5: may diabetes ka
1: mag-DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: adlay powerful extracts
8: yung phytochemicals
9: ug antioxidants
10: nga gigan sa palya
11: ug the sugar cane
12: mga organic compound
13: nga effective
14: patok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500

0: TX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka parehas ng amarkuso. Chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: GC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ng harap mo, ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
1: Extend! Supplement for men.
2: Isang kapsula.
1: Extend! Food Supplement for men.
3: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for men.
1: Extend Food Supplement for men.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakat sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicals 4 Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatamang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mag-Clinicals 4 Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicals 4 Biotics, makatabang sa pagpahulog sa mga bad bacteria na hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicals 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicals 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
0: D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mabalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mabalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Itong Marco DTX 500. Kaya nga akong hanggang Skyo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Kumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay pa yung maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.

0: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, initamhan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: GC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
2: Relax, God.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-labawaska, mga natural herbs, ginagahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
6: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Sport Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinical Sport Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinical Sport Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan? Mag-Clinical Sport Biotics. Gabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinical Sport Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Sport Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
7: Ang kakampyon ng estasyon K5. K5 News FM.

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: 87.9
3: K5 News FM, Gihulungan City.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3.

0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamitid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika. Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Superman for Men!
1: Isang kapsula!
0: Extend! Food Superman for Men!
2: O si Junie, taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men! Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katamang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas 4 Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas 4 Biotics, makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria na hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
4: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
0: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: K3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3

0: Clinica D3 Bio
1: GTX 500
2: population mariyo na koy diabetes 250 akong sugar itong Marco DTX 500 kaya nga kamugang mas kayo yung BP na ayos sa DTX 500 2 kapsul buntag sa gabi after 3 weeks lang 100 na lang akong sugar active wujud kayo yung DTX 500
1: GTX 500
3: pumalit sa mga butika
1: GTX 500
4: ako si Janice sabay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo ipatay ko sa kong banao DTX 500 kito capsules a day maintain lang na ako nagregular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumalis sa mga

0: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, initamhan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: YTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gal. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabag sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Ang kakampyon, estasyon K5.
7: K5 News FM.
6: News

0: Kampyone Radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yung nagahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: No one ang makaugana sa kama.
2: Masinug.
1: May diabetes ka.
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: atulay powerful extracts,
1: yung phytochemicals,
2: ug antioxidants,
1: yung gigan sa palaya,
2: ug the sugar cane,
1: mga organic compounds,
2: yung effective
1: matok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500

0: GTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pareho sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. GTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. GTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. GTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men.
1: Gawa sa maca,
0: isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavawaska,
0: epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
1: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
1: Extend food supplement for men.
3: Usi Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Sport Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Sport Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas Probiotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicas Probiotics, makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics, ang tigpantay sa maayong nga lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.
6: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: K3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: clinica D3 Bio.
1: TTX 500.
2: Collection mo rin. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Itong Marco D3X 500. Kaya nga kamugang Skyo yung BP na ayos sa D3X 500. Dura kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayong D3X 500.
1: TTX 500. Kumali sa mga butika. TTX 500.
3: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. D3X 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500! Bumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, initamban katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vistang, isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pepino.
2: Relax gan.
3: Kinhimo ko man ang tanan,
2: pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maka, kag labawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
5: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Rinigas Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Rinigas Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinicas Spore Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Ang kakampiyon ng estasyon K5. K5 News FM.

0: sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: 87.9
2: K5 News FM, Gihulungan City.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
4: D3 Bio.
5: And

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butik. D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Kigan sa palya, yung nagahatag o proteksyon patok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay.
1: Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
5: Masinug? May diabetes ka?
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adlay powerful extracts
9: ng phytochemicals
10: ug antioxidants
11: nga gigan sa palaya
12: ug the sugared sugar cane
13: mga organic compound
14: nga effective
15: batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500
17: sa mga

0: VTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap, parehas ng amarkuso. Chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
1: Mabahal sa mga butika.
0: VTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend.
1: Extend. Superman for men.
0: Gawa sa maca.
1: Isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska.
1: Epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for men.
3: Usi Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Superman for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicals, 4 Biotics, nga 45 Probiotics, at tunay 80 billion CFU, nga good bacteria. Spore Biotics, katamang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori, nga makapa-ulcer. Mag-Clinicals, 4 Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicals for Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicals for Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicals for Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.
6: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station. K3 Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Lex Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Itong Marco DTX 500. Kaya nga kamugang nga. Skyo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Kumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Dugay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Kumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, initamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: GC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
2: Relax gan.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na ganya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kagwabawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
5: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Rinigas for biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Rinigas for biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Kasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Ang kakampyon, Nesta Show K5. K5 News FM. News.

0: sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: News FM, your official news and music station. D3
1: Bio. Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: GTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap para sa amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. GTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. GTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. GTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra Harper. Milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Nagtistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika. Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: GC, ang alkaline, go vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend, extend, Superman for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bangbanga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Superman for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain, alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katamang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicas Probiotics. Makatabak sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
4: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station. K3 Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3

0: Clinica D3 Bio
1: GTX 500
2: population mariyo na hoy diabetes 250 akong sugar itong marko DTX 500 kaya nga akong hugang nas kayo yung BP na ayos sa DTX 500 2 kapsul buntag sa gabi after 3 weeks lang 100 na lang akong sugar active wujud kayo yung DTX 500
1: DTX 500
3: pumali sa mga butika
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, dugay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo ipatikos akong banao DTX 500 kito capsules a day maintain lang na ako nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.

0: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamhan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: GC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pepino.
2: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-labawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
6: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
7: Ang kakampiyon ng estasyon K5. K5 News FM.

0: Kampiyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: 87.9
3: K5 News FM, Gihulungan City.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag o proteksyon patok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay.
1: Mag-DTX 500 at lawadlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: No one ang nabakaugana sa kama.
5: Masinug. May diabetes ka.
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adunay powerful extracts,
9: yung phytochemicals
10: ug antioxidants,
11: nga gigan sa palaya
12: ug the sugar cane,
13: mga organic compound,
14: nga effective
15: batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500
17: sa mga butika.

0: TX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap pareos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: KC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ng harap mo, ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
1: Extend Superman for Men.
2: Isang kapsula.
1: Extend Food Superman for Men.
3: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain, alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicals 4 Biotics ng 45 Probiotics at tunay 80 billion CFU ng Good Bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mag-Clinicals 4 Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicals 4 Biotics, makatabang sa pagpahulog sa mga bad bacteria na hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicals 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicals 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
7: D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: K3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang na ayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: TTX 500.
2: Population Mario, na ko diabetes 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500 kaya nga kamugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dura capsule buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Active wujud kayong DTX 500.
1: TTX 500. Kumali sa mga butika. TTX 500.
3: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.

0: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Iditamhan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agad yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gal. Kinihimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na kidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Kasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. Ang kakampyon.

0: pinagtitiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3
1: Bayo. Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bayo. D3 Bayo.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Kigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama? Masin og
3: may diabetes ka?
1: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
1: at yun ay powerful extracts
3: ng phytochemicals
1: ug antioxidants
3: ng gigan sa palya
1: ug the sugared sugar cane
3: mga organic compound
1: ng efektibo
3: batok sa sakit ng diabetes.
1: DTX 500
2: mapalit sa mga butika.

0: PTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap pareos ang amarkuso. Chia seeds. Desugard sugar cane extract powder. PTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. PTX Coffee Mix.
1: Mamahal sa mga butika.
0: PTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra Harper. May lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong PTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamitid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: PTX Coffee Mix. PTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend! Supplement for men.
1: Gawa sa maca.
0: Isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowaska.
0: Epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend! Food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas 4 Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas 4 Biotics, makatabang sa pagpahulog sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
7: D3 Bio.

0: no, nga nagpadayon gihapon na siya sa tanang kaliwatan hangtod sa katapusan sa kapanahon sa kalibutan. Ug tungod kay naga handuman gyud kita ni Ana, dili lamang pinaagi sa atong pagtuo, dapat apang inubanan sa atong mga binuhatan. Mo na nga atong handuman nga ang pagpadayag gayud ni Kristo duha ka klase, Brother Jerry, no? Kay usahay kaning translation sa Biblia man kay suunan. Murag di na kaayo mahaom kay atong gitun-an sa dili padugay kani bitaw the day and hour of Jesus coming, no? Kay sa English man kay suunan, kung basahon nato na ang tibuok nga mga bersikulo diha sa Matthew chapter 24 verse 36 to 44. Makita o masabda na ito din ha, mga kaigsuunan, labi na sa 36, sa unang bahing nga nagaingon, but of that day and hour knoweth no man. No, not the angels of heaven, but my Father only. Nahimo ni siyang controversial. Kaya ang uban, nagagamit ni ini nga si Jesus, wala pod kabalo, or nasayod sa adlaw o tak na sa iyong pag-anhi, mga kaigsuunan. Kaya kung ato din yung sabton, mga kaigsuunan, ang hisgutan ni walay tao. Sa pagsulti ni Kristo ni ini sa kalibutan, mga kaigsuunan, technically, tao pa man siya, tao ra siya. Wala siya nagamit sa iyang pagka-Diyos. Nabisan pa sa unsa niya ng mga pagsulay, mangayo man gani siya tabang samahan, kaya di niya makaya sa iyang kaugalingon. So siya ang ating example. Nga nung nagmadaugon siya sa matag-adlaw. So yung padihin, no, not the angels of heaven, nabisan mga manulunda, but my Father only. But take note, mga kaigsuunan, na si Kristo gikan sa langit. So kung basahon nato ning chapter verses 36 to 44, mga kaigsuunan, ang gihisgutan din ni ang pag-anhi. No, ang pag-anhi ni Kristo. Apan sa ubang ang translation bisan sa same nga mga same chapter nahimo na nga ang pagpadayag. Kung nga atong susihon ang insakto jud nga translation aning coming, ang pag-anhi ang gihisgutan, mga kaigsuunan. Kahit na mo hisgutan coming o appearing, kanang coming, on the way pa na siya, Brother Jerry, no? Pero mo ingon ganit ang appearance, nagpadayag, makita na ginasta ng mga mata, mga kaigsuunan. Tumaw na siya ang bantayan niya. Ang paghisgot ni ini, no? Nga, dili man gid kita masayod sa adlaw, ugtak na kay taura ta, ug ang amahan lamang. Pero kung atong basahon dahil mga kaigsuunan, ang nagkalainain nga mga sources, bisan pa ang spirit of prophecy, no? The day and hour of Jesus coming, alang sa atong mga Seventh-day Adventist family nga, na dungga na siya, apan, no? Diha sa paglito, through the voice of God, mga kaigsuunan. Wala nagpasabot na si Kristo, wala nang kabalo kung kanon sa siya muanis kalibutan. Kita lang ang mga tao, muna kita kinahanglan, mangandam, no? Kaya giingon niya din sa 44, therefore be ye also ready. Kinsay ang giingnan kadtong mga tao, for in such an hour as you think not, the Son of Man is cometh. Mo kini ang investigative judgment na mabasa nato sa Malakias kapitulo 3 bersikulo 1 hangtod 5. Sa panahon kini sa iyang pag-ulay, no, sa iyang katawhan matigsuunan, sama siya sa kalayo sa mag-uulay ug sabon sa fuller, wakay ko kagat ang fuller. So paghinlo sa iyang katawhan aron nga maandam sa iyang pagpadayag, kay he is coming to cleanse his temple, mga kaigsuunan, diha pa sa verse 1 sa chapter 3 sa Malakay. Kita ang templo nga buhi sa Dios nga pagahinluan ug siya muanhi sa wala nato sabti nga takna. So let us all be ready, mga kaigsuunan, kung unsa ang presente nga kamatuuran nga atong nadunggan ug nasabtan uban sa tabang sa Dios ato kanang ikinabuhi. No, kay ang mga mahinay mutuo sa mga sulti sa propeta, mga kaigsuunan, gitawa gayud niya buang-buang sumala pa sa Lucas. Panunan sa igong panahon, Brother Jerry, so darang salamat sa inyong pagpatalinghog ang Diyos magpanalangin kinatong tangan.
1: Dagat salamat sa kanimwa, Sister Honey, mga higalam kaigsuunan sa ato nga sundown Sabbath meditation. Ato nabati ang pipila ka mga balaang pulong sa Diyos. Hinaot-unta nga sa ato nga panag-uban matakaroon niya din sa atong tulumanon, yung tulumanon sa ato nga panag-uban ayaw magbiya mga higala kay ni ata sa mga kahigayunan pa nga atong mapahimuslan ang tanang mga kamatuuran nga nakasulat sumala din sa mapulong sa tagna. Wa na ta igong panahon og dalay gud ang Dios sa iyang panag-uban nato no kauban ay nato karon Brother Melvin Lekin. Maayong gabi ina kanimo Brother Melvin og asa dapit imo location karon dalay gud ang Dios sa iyang panag-uban kanato niining atong panag-uban sa atong tolumanon. Bueno, may gala makigsunan sa ngalan na lamang sa ato dining panag-uban dini sa K5 News FM Dumaguete City og sa ngalan sa ato dining station manager nga ito kang K5, Sir Bernie Cabuzao og sa ngalan usab sa atong CEO and President, Doc Ramil Oy og sa engineer on duty nato mahigala sa Picas Lawak sa atong master control, K5 Engineer Mel Andro Racuma. Kami na lamang inyong mga higala o makingsuunan, matakaroon niya sa atong tolumanon, yung tolumanon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, o akong kauban Sister Honey Rose from Ormoc City, magaingon na lang kami kaninyo, kanatong tanan, nga ang Diyos magbindisyon pa kanato sa kadagaya, pinagis iyang madagayaon nga mga pulong. Nang hinauta nga sa atong bag-on usab, nga simana, diin kita magapadayon sa atong tagsa kamatudlong buluhaton, makig-uban kanato ang Dios hangtod na usab sa sunod nga adlaw igpapahulay. Maayong sayo nga kagabion alang kanatong tanan, dalaygon ang Dios. Mag-ampo ta alang sa atong pagtapos. Daghang salamat, among amahan nga langit nun, nga ikaw nagpanalangin sa tanang katauhan sa tibok kalibutan. Ilabi na sa imong mga katauhan nga nagaila. Kanimo nga mao ang Dios nga maoy tag-iyas tanang butang og maoy maglalalang og ikaw usab ang Dios nga nagpahulay og nagbalaan nagpanalangin. Salamat nga sa tibok adlaw ikapito sa semana adlaw balaang ipapahulay ikaw nakig-uban kanamo sa among mga panagtigom og sa bisang diindapit sa kalibutan sa tanang katauhan. Og salamat sa imong walay pagkulang sa pagpanalangin sa kadagaya sa mga espirituhanong bahin sa kinabuhi, mga mensahe sa mga pulong o mensahe usab sa mga balaang alawiton. Daghang salamat sa imong papakigyamon sa kanamo, dili lamang karon, kundi hangtod sa walay katapusan. Salamat sa imong pagtubag kanunay sa among pag-ampo. Sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus nga among Ginoo ug among personal nga manluluwas. Amen.

0: Higalaan nyo na bati ang Tolomanon Bible Expose on the air. O kon kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo, mahimo kamong magpadala sa inyo mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi nining atong mga contact number 0964-190-7541 o magkontak usap kita sa 0926-331-9987. Dalaygon ang Diyos o magapanalangin ka na doon.
1: K5 News FM, sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Inara. Tagod kayong akong blood sugar. Ako ang isulay mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kaya hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Zan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong muriya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. Mag DTX 500.
7: Adlaw-adlaw.
6: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
7: DTX 500.
4: Pabalik sa mga butika.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM.
8: News FM.
9: Sa pagkapatay ng 4 na taong gulang.
10: Nakuna na mong bata ang insect mo.
9: Bomba sa flood control. Vintage explosive. Nahukay sa talisay. Sinapian. O mass hysteria, 18 estudyante biglang nagwala matapos umanong mambato sa bahay ng inkanto.
11: Dito pag ang pero dili ang bata yung normal lahi.
9: Lolo, pinatay na sariling apo. Ano ang motibo sa krimen? Ina, pinatay sa loob ng bahay. Sino ang pumatay?
12: Patian ko ng gisinayag ng mga bata ko.
9: Pamplona Massacre. Bakit hanggang ngayon wala pang hustisya? At biodiesel para sa mga mangingisda. Malaking ginhawa sa hanap buhay. Lahat ng ito inyong tututukan sa aming pagbabalik dito lang sa K5NIR Negros Investigative Reports.
13: Ako isa ka delivery rider, paulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya pagprotektado ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaupod ko, para magtodo resistensya, pag may disease.
14: Ayon ako subong sa menopausal stage, ako nga mood, galain-lain, hindi ako pamatsyag, gamatumba ko, hindi ko kaginhawa. So ang nakabulig sa akin, ang Klinika D3 Bio, kag amoy ninag namin ng akong pamatsyag. Sa Klinika D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
15: Relax, anay! Mag-detox coffee mix! Nakakape ka na! Nakadetox ka pa! Sulay ang kayuhod nga dala sa virgin coconut oil and na sa Klinika D3 Bio.
9: Ito na ang pinagsama-samang investigative reports ng ating mga mamamahayang sa buong Negros Island Region. Pirwisyo na nga ang mga lubak sa kalsada. Nadagdagan pa ang mga problema ng mga motorista sa Vista Alegre, Bacolod City. Matapos magkalat ang mga tornilyo sa daan, sino ang may pananagutan sa insidenteng ito? Ano ang ginagawa ng mga kinauukulan upang matugunan ang lumalalang panganib ng mga dumaraan? Narito ang investigative reports ni K5 Wilson Villena ng K5 News FM, Bacolod City.
16: Mga lubak sa daanan at nakakalat na mga screw ang inireklamo ng ilang mga residente sa Barangay Vista Alegre, Bacolod City sa isang ongoing na road repair sa lugar. Hindi bababa sa 10 gulong ng mga sasakyan at motorsiklo ang nabutas na.
7: motorsiklo at mga sasakyan. Ito ang kadalasang dumadaan sa parte ng daanan na ito sa Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Araw-araw traffic, araw-araw lubak. Ito ang kadalasan ring kinakaharap ng mga dumaraan rito. Sa gitna ng patuloy na pag-ayos ng daanan sa lugar, isa pang problema ang lumitaw na pinangangambahan naman ng mga motorista. Ito ay ang paglipana ng mga tornilyo sa gitna mismo ng daanan. Tila ba hinasa ito at sadyang pinatalim ang dulo ng mga tornilyo. Isa si alias Jelly sa mga nag-aalala na dahil sa sunod-sunod na insidente ng pagkabutas ng mga gulong ng mga motor at sasakyan na dumaraan rito.
8: Tunda mo kayo sa Facebook, kita yung gapo sila na tunok yung lansang. Mabala sir nga iyagi na yung concrete pala para sa atok na yabala. Hindi yung normal na yung ano lang yung lansang.
7: Una nang nagreklamo si Jelly dahil sa sobrang lubak ng daanan rito na nagpapahirap naman sa kanya bilang buntis.
8: Siyempre, kabusong ko sir, ang lubak na lang, siyempre ka lubak at tama. Si inang dalom na gid, kumagulan ang mga bato ka ginawa na nabilagid ang undag na sa salakyan, mas hinay ka pa, si ako kabusong ko.
7: Hanggang na pinuntahan ng K5 News FM Bacolod ang lugar upang magsagawa ng sariling investigasyon. Ito'y matapos na ilang mga netizens ang tumawag na ng pansin ng K5 sa pag-mention ng mga ito sa social media. Hindi raw bababa sa 10 mga gulong ng mga sasakyan at motorsiklo ang nagkabutas na dahil dito sa mga tornilyo. Tila wala raw aksyon ng mga otoridad sa problema ng mga ito. Nauna na nating naidulog ang problema noong nakaraan sa maputik na daan sa lugar at agad din itong inaksyonan ng barangay. Sa ikalawang pagkakataon, pinuntahan ulit natin ang barangay upang ipaalam ang reklamo ng mga dumaraan sa inirereklamong kalsada. Ayon sa barangay, ngayon lang nila nalaman ang tungkol sa mga kumakalat na tornilyo. Ngunit hinggil naman sa lubak, ginagawa na rin raw nila ito ng paraan.
17: If they have any time to complain, that to ako nila address barangay and have it filed formally para maaksyonan. So right now, kamusta taga-K5 ng pabalo,
7: dagdag pa ni Kapitan na posibleng may maitim na balak ang mga naglalagay ng mga tornilyo sa daana. Nagpasiguro rin ito na magdadagdag ng mga tanod sa lugar upang mapasiguro na ligtas ang mga dumaraan rito. Babala naman ang Kapitan sa mga nagkakalat ng tornilyo sa daan.
17: Along sila kay Dr. Congress. That's bottom line. Because they are causing nuisance in the area, delikado sa lagong topic.
7: Sa gitna ng mga reklamo ng mga residente ng Vista Alegre, nangangailangan ito na agarang aksyon o solusyon upang maiwasan ang anumang malalang posibleng mangyari pag hinayaan na lamang ito. Kung hindi man aksidente, baka may lumitaw pa ng pang-hold up sa lugar na siya naman kinakatakot ng mga motoristang dumadaan dito. Ngayon na alam na ng otoridad ang problema ngayon sa lugar, naway maging maagap na rin sila sa paggawa ng paraan upang matapos na ang problema dito. Tayo sa K5 News FM ang handang makinig sa mga daing at panawagan ng mga apektadong mga mamamayan, anumang oras, anumang panahon. Handa tayong tumugon na maging boses ng mga nangangailangan.
18: Para sa Negros Island Investigative Report, ini sa K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: Sana naman matupoy na ang mga sangkot at matigil na ang ganitong maling gawain para maiwasan ang aksidente. Katulad ng trahedya na sinapit ng isang grupo ng mga empleyado ng Pag-ibig Farm matapos maaksidente ang kanilang sinasakyang sasakyan sa Giholngan City, Negros Oriental. Nasawi ang isang assistant department manager ng Pag-ibig Farm sa Cebu Branch, habang tatlo naman ang nasugatan sa insidente. Ano ang tunay na nangyari at ano ang resulta ng investigasyon? Narito ang buong detalye ni ka-K5 Elmer Saga ng K5 News FM Canlaon.
20: Hindi inaasahang mga pangyayari dahil isang sasakyan ng Pag-ibig Farm ang naaksidente sa Giholngan. Nagresulta ito ng tatlong sugatan at isang nasawi matapos umanong tangkaing tumalon sa umaandar na sasakyan.
21: Hindi umano inakala ng mga empleyado ng Pag-ibig Farm Cebu Branch na mauuwi sa trahedya ang kanilang biyahe matapos masawi ang isa nilang kasamahan sa isang aksidente sa kalsada. Naganap ang insidente na kung alas 11:25 ng umaga noong Hulyo 23 sa Sitio Palaw, Barangay Malusay, Gihulgan City, Negros Oriental, matapos umanong pumalya ang preno ng kanilang sasakyan habang binabagtas ang isang matarik at pakurbadang bahagi ng kalsada. Dahilan upang mawalan ito ng kontrol at bumangga sa mga puno ng niyog at jermelina. Kinilalang nasawi na si Philip Simon Moises Vasquez, 40 years old, binata, assistant department manager ng Pag-ibig Fund Cebu Ayala Brands at residente ng Talisay City, Cebu. Samantala, ang nagmamaniho ng Hyundai Staria van type utility vehicle ay si Jesus Dominador de Vinagracia Luardo, 59 years old, may asawa, residente ng Camilla Homes, Lawaan, Talisay City, Cebu at designated driver ng Pag-ibig Fund Cebu Ayala Branch. Nagtamo naman ng mga minor injuries ang dalawa pa nilang kasama na sina Christian Catan Balasabas, 32 years old, binata, sales and customer support assistant ng Pag-ibig Fund Dumaguete Branch at residente ng Barangay Batinggil, Dumaguete sa Tinegros Oriental, at si Justin Ann Larrazabal Mendoza, 28 years old, empleyado rin ng Pag-ibig Fund Cebu Ayala Branch at residente ng San Roque, Cebu City. Napag-alaman na nanggaling ang grupo sa Gihulgan Heights o Pag-ibig Housing at patungo sana sa sentrong lungsod. Subalit pagdating sa isang pakurbada at pababang bahagi ng kalsada, umanoy, hindi na kumapit ang preno ng sasakyan. Dahil dito, pinaghanda ng driver ang kanya mga kasamahan sa posibleng pagbangga. Isa umano sa mga sakay ang labis na natakot, kaya tinangka nitong tumalon mula sa umaandar na sasakyan.
0: Ang akong nabuntayan kay Delirium Kuntangkal, nagdulog din sa kinana. Pagdulog niya na, pag-abot niya aning kan, kusog rumang gyapon siya, kung ano naman itong sa kinana nga, kusog rumang siyang nagdagan nga, kurbada mo ta. Na pagkakuan, pag ana niya, bitso na di siya rin, baka. Manang niya, anong tabala. Bitso sila diya, baka.
21: Gayon mana, bago pa man niya tuluyang magawa ang kanyang pagtatangka, tumama ang kanyang ulo sa puno ng jermelina dahil sa bilis ng takbo ng sasakyan. Ang
3: istorya ni, nag-conduct ni sila o inspeksyon sa project nila din sa Sitio Palaw, kaning Gihulgan Heights. Kandak sila ilaha is legitimate matawag na tuglakaw dito kandak og inspeksyon niya while on the way padulong na dire mao ni nga nahitabo ang pagkawala sa brake sa ilang gisakyan nga van na malfunction ang brake ni basiyo according to the driver naman diha ni basiyo gyud kuno ang brake so may gikusgon nagaksyog dulog so ang usa ni ating paglukso kaya siyempre naratol na taon sila sa sulod mautong nadasmag dito sa lubi nadasmag dito sa mga jermelina trees o may hinungdan sa mga injury sa mga pasayro while katong driver na po siya minor injury kaya ang natamaan dyan katong naglingkod sa iyahang tapad.
21: Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng CDRRMO at Bureau of Fire Protection at isinugod sa ospital ang mga biktima. Gayunman, idineklarang dead on arrival si Vasquez ng attending physician dahil sa matinding pinsalang tinamon ito. Matapos ang insidente, pansamantalang naikustudiya ng pulisya ang driver ng sasakyan sa loob lamang ng 18 oras base na rin sa reglementary period na nakasaad sa batas.
3: Detain ko niya kay this is a procedure, reckless imprudence, so i-detain siya na itong 18 hours.
21: Samantala, nagpaalala ang hepe ng pulisya ng Gihulgan City na mahalagang tiyaking nasa maayos na kondisyon ang bawat sasakyan bago bumiyahe, lalo na ang preno at iba pang mahalagang bahagi nito upang maiwasan ang mga kahalintulad na aksidente. Ako, si Ka-K5 Elmer Sagang, para sa K5 NIR Investigative Reports.
19: Ito pa, isa pang aksidente sa daan. Noong Hulyo 22, masaya sanang magsimula ng bagong yugto ng buhay ng isang pamilya mula sa Maynila. Bumiyahe sila patungong Escalante City upang doon na tuluyang manirahan at magsimula ng panibagong buhay. Ngunit sa halip na pag-asa at panibagong simula, isang trahedyang hindi nila kailanman inaasahan ang sumalubong sa kanila. Narito ang buong detalye sa ulat ni K5 Colin Tubia ng K5 News FM Sagay.
2: Kung ang anak ay mawala na magulang, ang tawag sa kanya ay ulila. Ngunit paano kung ang magulang mismo ang mawala ng anak? Isang 4 na taong gulang na batang lalaki ang namatay matapos masagasaan ang bus sa lungsod ng Escalante sa probinsya ng Negros Occidental. Noong Hulyo 22, masaya sanang nagsimula ang bagong yugto ng buhay ng isang pamilya. Mula sa Maynila, bumiyahe sila patungong Escalante City upang doon natuluyang manirahan at magsimula ng panibagong buhay. Ngunit sa halip na bagong simula, isang trahedyang hindi nila kailanman inaasahan ang sumalubong sa kanila. Ang 4 na taong gulang na si alias Aaron at ang kanyang ina ang unang bumaba ng bus. Sumunod ang kanyang ama, kapatid at tiyuhin. Dahil sa dami ng kanilang mga dala, natuon ang atensyon ng pamilya sa pagbaba at pagkuha ng kanilang mga bagahe sa gilid ng bus. Sa mga sandaling iyon, si Aaron ay lumakad patungo sa unahan ng bus. Tulad ng isang inosenteng bata, wala siyang kamalay-malay sa panganib na naghihintay sa kanya. Matapos makuha ang kanilang mga gamit, napansin ng pamilya na wala na si Aaron. Agad nila siyang hinanap. Ngunit ilang sandali lamang, bumulantang sa kanila ang isang pangyayaring habang buhay nilang dadalhin sa kanilang alaala. Umandar na ang bus at doon nila natuklasang nasagasaan si Aaron. Agad siyang isinugod sa ospital. Ngunit dahil sa matinding pinsalang kanyang tinamo, idineklara siyang dead on arrival. Hindi masukat ang lungkot at pagdadalamhati ng kanyang mga magulang. Sa isang iglap, nawala ang batang siyang sentro ng kanilang pagmamahal, mga pangarap at pag-asa.
5: Mahimo sa mga bata, mapalubong na mo gitsak pa mga bata. Kahit siyempre, palangga na muna kayo. Wala na muna siya pabayas. Alin pag may isa, lanat-ilanat na, puro kita bang ano na naman, iskaso na naman, anak ko na naman ang bata, ang check ko. Kung nag-uri kayo ng isa, wala na siya, di na mabalik sa buwan, hindi ko. Wala na yung matubat sa kuwa, magpakatulog kita. Pinagatla ko, sir, kaya lang, sir. Luha na kong nagugana, sir, sinasakit lang ako, iba't na yun, pinagita na ako, bata, wala na yun.
2: Ayon naman sa driver ng bus, hindi niya umano nakita ang bata. Humingi rin siya ng kauspusong paumanhin sa pamilya ng biktima.
22: Naghilak ko sa tubong mo siya nga, no? Kaya kung siya ay nga na nakabo. Pasayero na namugikan sa kalante. Pag-aaw nila diha, muna akong konduktor kaya bata. Sunod ng tulog, kamamahan at minahan at umayuhan. Ngayon, ang tala ang konduktor nga iya sa inyong gamit dire tanawa. So pag naog, gabras konduktor, ang bata ang tos na plane, dito po sila tanan na ato, sa karga. Moto, pag tanaw na ako sa mirror, nimbalik na akong konduktor, ang saka, akong gisara, ang portahan, ang portal gabad. May abang sila po ko.

0: matinding sakit na kanilang nararamdaman. Nagpasya ang mga magulang ni Aaron na huwag na magsampa ng kaso laban sa driver. Ayon sa kanila, wala nang makapipigil sa sakit na pagkawala ng kanilang anak at wala nang makapagbabalik sa buhay nito. Iisa lamang ang paulit-ulit nilang sinasabi, mahal na mahal nila si Aaron. Ang trahedyang ito ay nagsisilbing paalala sa bawat magulang at tagapag-alaga. Sa tuwing may kasamang bata sa biyahe, huwag silang hayaang bumaba o lumayo ng mag-isa. Hawakan ang kanilang kamay, gabayan sila sa bawat takbang, at yakin na sa ligtas silang lugar bago asikasuhin ang mga gamit. Dahil sa isang iglap na pagkalingat, maaaring mabago ang buhay ng isang pamilya magpakailanman. Ito si K5, Julin Manzanares Cubia, para sa K5 Investigative Report.
1: Pagatiliin ang pag-ingat sa daan para maiwasan ang ganitong trahedya. Tutukan sa aming pagbabalik. Bomba sa flood control, vintage explosive, nahukay sa talisay. Sinapian o mass hysteria, 18 estudyante biglang nagwala matapos umanong mambato sa bahay ng Encanto.
2: Ito pag magkaroon dili ang bata yung normal, lahe.
1: Lolo, pinatay na sariling apo, ano ang motibo sa krimen? Ang investigative report sa aming pagbabalik, ito ang K5 NIR, Negros Investigative Reports.
3: Para protektado sa hilana, trangkaso kagubo, ang D3 Bio.
4: Sa D3 Bio.
3: Kasi ka magayo.
5: Ang D3 Bio, himos ang extra virgin coconut oil na ginupdan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
6: Aniya na ang Mighty C, ang panlaban nimo.
7: Indiagnose ako nga may bukol ang akong tiyan. Sugod ko pag-inaw sa sang klinika, GTX 500, kag Mighty C, ang bukol sa akong tiyan na dula. Damong islamat sa klinika, GTX 500, kag Mighty C.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
1: Sa ating pagpapatuloy, isang nakakabahalang pagdiskubre ng aksidenteng nahukay sa isang flood control project sa Talisay City, Negros Occidental. Habang naghuhukay sa gilid ng ilog, isang backhoe operator ang nakahukay ng isang vintage bomb na pinaniniwalaang mula pa noong World War II. Alamin ang investigative report ni K5 Red Salgado ng K5 News FM, Bacolod.
8: Isang vintage bomb na hukay ng mga construction worker sa itinatayong flood control project dito sa barangay Batabang, lungsod ng Talisay, Negros Occidental. Aksidente ng nahukay na isang backhoe operator na si Rafi Aljano ang isang vintage bomb noong Hulyo 22. Bomba na pinaniniwala ang panahon pa ng World War II o American-Japanese War sa gilid ng ilog sa tinatayong flood control project sa Asyenda Miniluan, Talisay City, Negros Occidental. Sinabi ni Aljano na nagulat na lamang siya na may matigas na bagay na natamaan ang backhoe truck habang naghuhukay ng lupa at ang makita ng kanyang kasamahan na ang akala nila una isang bato at ang nilapitan doon lang nakumpirma na isa pala itong bomba. Lalo silang kinabahan dahil ilang segundo lamang ang makalipas matapos matamaan ng backhoe ang bomba, bigla itong umusok.
9: Sige ko kalot. Tapos may naghambal sa akin nga ano, nga may vital na. Di paglingi ko nga may nagaso. Diyan mo to, dito na ako nakalbaan, sir.
8: Dali-dali silang umalis at lumayo sa lugar upang mailigtas ang sarili sa peligro sa posibilidad na baka ito ay sumabog.

0: Hirap ba lang purman nga, ano? Malagyo na, lagyo na kami.
1: Ayon naman sa kay Ricky Alunan, barangay Tanod ng barangay Matabang at residente sa lugar, malaki at mabigat ang bomba na natagpuan na ayon pa sa kanya, may kwento dati ang mga matatanda sa kanilang lugar na may hinulog na bombang eroplano ng Hapon sa panahon ng World War II. Pero ito ay hindi sumabog at baka ito na ang tinutukoy ng kanilang mga lola.
2: Do, mugid ba naging pangdagdagan sang eroplano?
3: Oo, sang kinpuapon sumyo sa amon, ginikana.
2: Okay, lawig na dito muli.
3: Lawig na, diri kami nagkalatuguan po, diri kami nagkalatawo.
1: Ka-K5, nandito po tayo ngayon sa Asyenda Budoluan, Barangay Batam, ang Talisay City, Dagos Occidental. Sa ating likuran, dito po aksidenteng nahukay ng back operator ang isang vintage bomb na pinaniniwalaan noon pang World War II. Kinumpirma ni Police Captain Alberto Sardua Jr., Hepe ng Explosive Ordnance Disposal o EOD sa Dagos Occidental, na sumusukat ng 3 feet ang haba ng bomba at 25 inches naman ang haba nito at bumibigat naman ng 100 pounds. At kung ito ay sasabog, aabot ito ng 500 meters.
4: Hanggang kalakaw niya, sir, is kung lang taon, kung ano yung kumitakson to, ang diameter na is 25 to 24 diameter na ang kalakaw niya. Inches. Oo. Tapos 3 feet ng laba.
1: Ayon pa sa kay Sardua na ang na-recover na bomba ay isang drop bomb o galing pa sa mga war plates ng Hapon, ito ay para sirain ang mga tulay ng mga Amerikano noon sa panahon ng World War II, sa kadahilanan rin na para pahinain ang transportasyon ng mga sundalo.
4: Drop munitions na sa sir na bomb, so bomb yung kategory na siya, unexploded bomb. Baga, natawag na to niya, dugay na nasa time po na siya sa Japanese-American War nga nalungtad rin sa Pilipinas.
1: Nang ma-recover ng EOD ang nasabing bomba, kaagad itong dinala sa ligtas na lugar sa Talisay City na malayo sa mga tao. Ito ay para i-dispose at para malayo ang mga tao sa delikado dahil ito ay umusok nang ito ay matamaan ng bako truck.
4: Sado sir, kaya mo lang aking musipte namin dito sa area. Talayo sa tao dito sa landfill para at least safe sa community. Subungan naman siya gin-initiate ang emergency disposal.
1: Para sa K5 News FM Negros Investigative Report, ako po si K5 Red Salgado.
5: Sa ibang balita, nagdulot ng takot at pagkalito ang isang kakaibang insidente sa San Jose National High School sa bayan ng San Jose, Negros Oriental. Matapos umabot sa 18 babaeng estudyante ang pinaniniwalaang sinapian ng masamang espiritu. Ano nga ba ang tunay na nangyayari? Ano nga ba ang paliwanag ng mga otoridad at ng pamunuan ng paaralan? Narito ang buong detalye sa ulat ni ka-K5 James Bantukilio ng K5 News FM Dumaguete.
6: Tahimik ang kapaligiran sa isang paaralan na noong Hulyo 23, taong kasalukuyan na kung saan na makikita na masayang na nag-aaral ang mga mag-aaral na. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, may isang estudyante ang bigla umanong nagwala at pinaniniwalaang nga sinapian di umano ng masamang espiritu ka. Mabuti na lang nga na may mga tao sa labas at tinawag nga upang awatin na ang naturang estudyante siya. Ayon sa nakausap ng K5 Lucifer na si Philly Batala, nagyari ang insidente sa kasagsagan ng klase sa San Jose National High School sa bayan ng San Jose Negros sa Oriental nang tumayo ang isang estudyanteng babae at lumapit sa kapwa estudyante at bigla niya itong sinakal. Nang hawakan ni Vili Batala ang kamay ng batang babae upang awatin na, ay naramdaman niya ang kakaibang lakas sa kung saan na laking gulat na lang ni Batal na natalo pa siya ng isang batang babae kya.
7: Mga usa nga, nakuha mo nga, na klase ang maestra na yung nanuok, ituok ang isyante, di mo itong naisyante doon lang mo nga, Kol na ay ni dito og recall tabangi mi gi layog niya ba? Layog ni tarong ni ko. Sa ni di paghawid na ko ana ang anas kamot. Ko ko ano lahi yang usog nga ah, kusgan man ko pero akong kusog lakad siyon yun.
6: Ayon kay Batala, nang kausapin niya ang mga bata ay sumagot naman ito ka. Ngunit ta, kakaiba at nakakatakot ta ang tuno ng pananalita ng mga bata sa araw na iyon na. Batay sa kanyang obserbasyon na ay galit na galit habang kinakagat ni umano ng mga bata ang kanilang ngipin at numudura pa sa kanilang harapan na.
7: Dito pag ano pero lili ang bata yung normal. Lahe. Lahe ko siya. Iso nga. Nabay, mag-istorya normal nga gakagot ng tango. Imo niya, mangluwa. Bay isuka, giluaan yung igod.
6: Habang sinasapian na ang mga bata, inangkin nilang bahaya ang iilang bahagi ng paaralan. Kagaya na lang na ng mga CR, ilang mga classrooms at mismong hikuran na ng buong paaralan na. Nagdagpa ni Batala na mahimasmasada ang mga bata. Bigla itong sumigaw at humingi ng tulong dahil sila ay papatayin na.
7: Ilang itong isipa ka ng mga CR, ila kung ng mga balay, ng mga CR, at plus sa taas, kung ka ng likod rin, ila kung ng balay, di kinimayo. Kay ang bata, mo balik sa normal, mo hila. At abangi ko ma'am kay mo ni ila kong patyon.
6: Nakipag-ugnaya naman na ang K5 Nusa Fama sa mismong tiyahin ng isang sinapi ang estudyante na si Jessica Ibiasa kung saan na sinabi nito na natamaan ang bula ng tibol tinesa ng kanyang pamangkin ang ina mismo ng mga hindi nakikitang nakatira sa lugar. Matapos na matamaan ang bula ang naturang masamang espiritu ay humingi ito ng kabayaran na dapat na na magdaos na ng misa. Ngunit na sa kasamaang palad ay walang pari na magsasagawa ng misa sa araw na iyon na.
7: Kaigo siya. Anong bula ng table tennis, anong inahan, anong namuyo na po rin. Niya ang ipangayo, gapon ko noong magmisa, gano'n unta pa misa ang pangayoon, paampo ra sila, unta niya. Wala may pari gapon. Kaya ito man, dyan na mo unta, kaya mubayad namin niya. Wala may pari.
6: Mabigo silang magdaos ng misa. Sinabi ni Ibiasa na dinala na lang nila ang kanyang pamangkin sa isang albularyo sa bayan na ng Santa Catalina Negros Oriental na. Ayon kay Ibiasa na bago nila ito dinala, sinubukan pa nilang dalhin muna sa hospital na ang kanyang pamangkin. Ngunit na wala umanong nakikitang sakit ang mga doktor at kahit sa mga ginawang test nito ay normal naman na ang mga resulta. Kaya naman na nakapagdesisyon na ang kanilang pamilya na dalhin na lang sa isang albularyo ang kanyang pamangkin na.
7: Kadala ganito kung mananambal siya sa kuwan nga, insakto dyan ka ng kuwang binisaya ba? Ay, pamausay, mawala siya siyang kaguling, mapula yung mata, dahil yung prosyag iposis nga mulupad siya ba? Kadala na ko sa ospital, wala may panding yung x-ray, CT scan, o to the echo, wala man.
6: Marami ang nagsasabi na hindi totoo o di kaya kalukuhan lamang ang pagsanib ng masamang espiritu sa kahit kanino man da. Ngunit para kay Vili Batala, kumbinsido siya na may pagsanib sa mga bata dahil batay sa kanyang mga nakikita, kakaiba ang galaw at kilos ng mga ito.
7: Nimingol sila nga, dagdag mo kong istorya po nga, binuang rana. So, ako, dahil yun, kusgan niya siya, naagay ni sanib sa mga bata.
6: Sa isang panayam kay Father Buddy Marino ng Sibulan na Negros Oriental Church, sinabi nito na marami ang maaaring interpoint na para mapusis ang isang tao, lalo na't na mahina ang kanilang paniniwala sa may kapal na. Ngunit ayon kay Father Marino na hindi pa nila masasabi na pusis nga ba talaga ang nangyari sa mga bata sa mga panahong iyon na dahil ayon sa kanya ay kailangan pa nila itong imbestigahan na.
8: Daghan kayo ng mga entry point na diin ang mga tao ma-possess mo tungkol kay very weak ang ilahang pagpuod niya sa Ginoo. We have to investigate it before proclaiming na siya i-possess.
6: titingnan din ang kalagayan ng isang bata, lalong-lalo na ang kanilang kalagayan sa kanyang pamilya. Umabot sa 18 estudyante sa naturang paaralan na ang di umano'y sinapian ng masamang espiritu sa araw na iyon.
5: Matapos ang naturang insidente, mga kaki-5, dito mismo sa may San Jose National High School ay agad namang sinuspinde ng supervisor ng naturang paaralan na ang klase kinabukasan upang maiwasan na at masiguro ang seguridad ng mag-aaral na. Para sa NIR Investigative Report, ako si Kaki-5 James Titri Bayo Panupilio. Sa ibang balita, isang karumaldumal na krimen ang yumanig sa sitio Binanigan, Barangay Ilaya, Calatrava, Negros Occidental. Pakinggan ang ulat ni Kaki-5 John Bersales ng K5 News FM, San Carlos.
9: Wala ng buhay, nabalot ng putik ang buong katawan at wasak ang bungo bago matagpuan sa isang maputik na daan ang isang 64 anyos na lolo sa isang liblib na barangay ng Calatrava, Negros Occidental. Ang itinuturong sa larin sa krumaldumal na sinapit ng biktima ay ang kanyang 22 anyos na apo na kasalukuyang nag-aaral bilang third year nursing student sa Cebu City at aktibo rin daw itong nagsisilbi bilang isang iskay kagawad sa kanilang barangay. Pero paano nga ba ito nangyari? Noong nakaraang Hulyo 21 nitong taon, may ginanap na pagdiriwang sa bahay ni Leore Flores. Ayon sa kanya, karawan ng kanyang anak sa araw na iyon at isa ang biktima na si Rodrigo Operado sa mga imbitado. Samantala, nakilahok rin ang itinurong suspect na kinilalang si Michaelson na mismong apo ng biktima. Gabi noong Hulyo 21 sa bahay ni Leore, nagsimulang mag-amok ang suspect na si Michael dahil sa kalasingan.
10: Diha sila nag-inom si Kuan, ni Digol.
11: Dayon?
10: Ya. Kanang Kuan, akong uyuan, kuwar ko mga kliwat, no, kanang sila.
11: Dayon?
10: Ya, nakita na ni Stio, nagigagawas kong pares. Ya, karo kay iya magitagayan, no, kanang Kuan ba? Nang tanduay, imabos, baso. Ya, hubog. Hubog na kuyuan, ya, lugar, ipugos kiniya, iyang, ana, gisipitan. Ya istio kay lugnot gid ba nya muto na yabo ang tagay muto na lipay ko nga niyabo para maundang ang inom. Ya karon kay kuan ni lakat istio akong pa sakas pikas balay kay nang balay tagsan ko. Sa asa man kadto ikaw ra nay kuan nay takin na apo ko pinote are. Ya muto nga tubag-tubag istio yang ipokok ang puniton yang kalaha do kabok yang yana.
11: Wala na
10: sila. Dito na ako na-action pulain niya. Oto, nalakat sila.
9: Pagkatapos noon ay lumipat si na Michael at iba pang mga kasamahan nito sa kabilang tindahan upang magpatuloy sa pagtatagay. Sa pagkakataong iyon, sumama na rin sa kanila ang biktima. Doon sila lumipat sa tindahan ni Marita Marciliana. Ayon pa nito, naging maayos naman daw sa simula ang pagtitipo ng maglolo at ng iba pang mga kasamahan nito.
12: Nag-inom man to sila.
11: Dayon.
12: Yan, pag uman nag-inom mo, huko kabalo ko sa ilang mga istorya. Oh. Mora man itong tulupot silang nag-uli sa basiyo sa balay. Mga itong nagtuklod-tuklod naman lang to silang tinukluray niya. Naapagatabang ning barangay kagawad. Naingon ato, hasta nga nimpauli, gidalas kagawad ang iyahang kanang nakapatay. Pagkadugay-dugay ning balik dito nagdala na og hinigban duha ka buok.
9: Doon sa bahay ng biktima, nagwawala raw ang suspect na si Michael sa hindi malaman na dahilan. Kitang-kita raw ang matindi nitong galit sa kanyang lolo. Nang dahil sa ingay, lumabas ng kanilang bahay si Nuno Donoso pang awatin ang nangyaring kaguluhan. Hinatid muli nito si Michael sa kanilang bahay, kaya lang lingid sa kanilang kalaman. Ang biktima pala ay sumunod din kalaunan papunta sa bahay ng suspect.
10: Kanang itabuas eh, ang alas 12, tulog na kuana, gipukaw kong pares, nga nay na banha, gaway. Dito, kutsilyo naman ga, tinunay naman kutsilyo di. Karong kay gihaton naman ng hubog sa ilaha. Nga umay kalibutan nga kanang namatay nga ning sunod ay na.
11: Ah, ni balik sa agi?
10: Oo, ni sunod sa itong gihaton na mo nga kontra niya.
9: Alauna ng madaling araw, Hulyo 22. Doon na napagtanto ng mong residente ng Sitio Binanigan, Barangay Ilaya, na ang 64 anyos na si Rodrigo ay wala ng buhay, na nakahimlay at duguan sa isang maputik na daan ilang metro mula sa pamamahay ng suspect. Binawian ang buhay ang biktima dahil sa matinding sugat na natamo nito sa kanyang ulo matapos itong pinukpok ng suspect ng napakaraming beses gamit ang isang bato. Ayon sa mga nakakilala sa dalawa, wala naman daw silang kahit anong alitan. Kilala si Rodrigo bilang isang mabait na lupon sa kanilang barangay at hindi raw ito basagulero.
10: Wala nilangas. Makapungko na pungko lang gina. Lupon man na.
13: Lupon niya din sa
10: barangay.
9: Malayo ang ugali nito kung ikukumpara sa kanyang apo. Kilala ng ilan si Michael na mabait kapag hindi lasing. Pero kapag ito raw ay tinamaan ng alak, nawawala daw ito di umano sa katinuan.
14: Kanipong suspect si Michael, wala, sa una may record gid siya nga na siya bay kay magmaoy anak ba niya, pero wala lang siya naabot og barangay kay murag nasitol ra ba. Wala mi nag-speak kay nag-eskwela man na siya, good nursing man na niya, manugbalik na siya sa Cebu. Dili man gid siya as in nga maldito pod, mutan gid na siya, giplanuhan pa gani na ro namo nga maoy among himuong iske ba kung okay niya. Pero nakalitan lagi mi sa hitabo nga ingon ana nga gipatay nga pamilya ra pod. Di ko katuo ba?
9: Sinubukan sana ang kausapin ng news team ang suspect, pero tumanggi na itong humarap sa amin. Dahil sa kanyang ginawa, nahaharap siya ngayon sa kasong homicide.
15: Homicide, sir. Homicide. Not murder since naana sila'y arguments, no, na sila'y kanang grudges.
9: Sa ngayon, nananatiling panaisipan sa halos lahat ng residente sa nasabing lugar ang pangyayari. Isa itong matinding bangungot sa buong pamilya at angkan ng nasawi at nakulong. Bagkus nito, ang ganitong uri ng usapin ay nagsisilbing palala na minsan ang pag-iinom ng alak ay may kaakibat na malagim na resulta.
16: Para sa K5 NIR Investigative Reports, ako si K5 Zong Barzalas.
5: Tutukan sa ating pagbabalik. Ina, pinatay sa loob ng bahay. Sino ang pumatay?
17: Patian ko na nga gisinayagi ang mga bata ko.
5: Pamplona Masaker, bakit hanggang ngayon wala pang hustisya? At biodiesel, para sa mga mangingisda, malaking ginhawa sa hanap buhay. Lahat ng yan, dito lamang sa K5 NIR, Negros Investigative Reports.
18: Likawan ang masakit, babakuro ng immune system, mag-ITC. Nainom mo na para iwas sa anuman ng masakit, mag-Power Trio.
19: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaupod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes.
5: Isa namang ina ang nasawi matapos pagsasaksakin sa loob mismo ng kanilang tahanan sa Kabankalan City. Sa oras ng insidente, kasama ng biktima ang kanyang tatlong anak, habang namamasada naman ang kanyang asawa. Sino ang nasa likod ng karumaldumal na krimen? At ano ang estado ng investigasyon? Narito ang buong detalye sa ulat ni K5 Jerry Lona Luis ng K5 News FM, Kabankalan.
20: Patay at nakahandusay ang isang ina matapos pinagsasaksak sa loob ng kanilang bahay sa sitio Dangalon, Barangay Lamunan, Kabangkalan City, Negros Occidental, madaling araw ng Hulyo 26. Kinilala ang biktima na si Ivy Ramos, 33 taong gulang at residente na nasabing lugar. Sa interview ng K5 News FM Kabangkalan sa asawa nito na si Leo Ramos, namamasada siya ng tricycle noong madaling araw ng Hulyo 26 at napilitan siyang umuwi dahil hindi ito mapalagaya. Pagdating ni Leo sa kanilang bahay, naabutan niyang umiiyak ang kanyang tatlong mga anak at puno ng dugo ang biktimang si Ivy.
17: Wala dito na kaano nga, wala gini siya pag siling ko ng loob, kulay ko. Paglamboy ko sa kulay sa amon na to lugar, ang akon niya ilo, gaharara na sugat sa akon. So, igod-igod, perting tagol, uwang, dalaga sa patakad, una sa akon. Isunod ko yung singitan ko sa hipos, kasi gabi na. Tapos pag-abot sa crossing, dambatian ko na nga git sinayagit ng mga bata ko. Sinayagit na. Kasi sila ni mamaya. Nagrikta ko, kwan, rikta ko ang motor, gipasiga ko sa sunod balay, kaya gumbambira. Gipasiga ko, naglibot ko si Vera, nakakita ko, ang Hispanic ko nakita ko, umutag yung sulod ko. Ikaw, bre. Pag-abre ko, nakita ko na si Sonya, nag-uslang na. Uslang na. Dugo na niya, suka na dugo.
20: Tinanong ni Leo ang kanyang mga anak kung ano ang nangyari. Sagot nila ay posibleng natuklaw raw ng ahas. Kaya naman dali-dali siyang naghanap ng gamot at ipinainom ito sa biktima.
17: Sino nanay si mama niyo? Ipestet. Ano po mo, iram mo yun? Nanay si mama niyo niyang kagat pa sa manog. Ang buhay na kuya, ano po yung pagkagat niya manog niya? Liso na kuya guwa. Dahil to, siya balay kwa sang ng himag.
20: Dumating rin sa lugar ang mga kapitbahay ng pamilya Ramos at doon natuklasan na merong lumalabas na dugo sa bibig ni Ivy at agad itong isinugod sa ospital ngunit idineklara rin dead on arrival. Sa huli, nagsumbong ang kanyang mga anak na meron sila nakitang lalaki na nakaitim na damit at may takip ang mukha na pumasok sa kanilang bahay at sinakyan ang kanyang ina at pinagsasaksak gamit ang isang jungle knife habang meron namang nakabantay na lalaki sa likod ng kanilang bahay bilang lookout.
17: Yung mga bata, ang mga tanugid, nasa adlaw ko na, may tao na galibot-libot. Agay, papakari, muna, may janggol nga dala. Sang nagabi na, yung dulang nadula na. Kaya mo itong pagtabo, naging sulod sila, mamaya. Tapos ang isa ko na, tapos sa gabantay, ang isa gabi niyo, isekan ko na si mamaya, kaging pansin ko gulya mo.
20: So, hindi bababa sa 7 saksak ang natamo ng biktima at halos lumabas na ang kanyang labang loob. Hindi naman makapaniwala si Leo sa karumal-dumal na kinahantungan ng kanyang asawa. Palaisipan ngayon sa pamilya ang nangyaring krimen dahil wala umanong mamahaling gamit sa loob ng kanilang bahay at wala rin silang natatandaan na kaaway o nakaalitan bago mangyari ang krimen.
17: Narkati, kung pangawat, ano man kuwato nito sa balay man? Ang inaano ko na sila, nga amo niya ginang asawa ko. Anong sala sa asawa ko? Kag ano man sala namon, dali biskay ko may sala man kami. O ako, kag ano man kamo, nagporba batag-batag man ko ano bi, amo to amo na. Anong gawin kay para mano, ilagay paksyon nyo dayon.
20: May mga person of interest na ang Kabangkalan Component City Police Station kaugnay sa nangyaring pananaksak.
21: Para mo pag-interview ng mga balibo. So may we have gathered information kami person of interest na sa para maklarawan ng kaso. So ginaistorya pa ng pamilya, eh, siyempre hindi pa sila decide kung anong yung ilang pag-imuron. So ginaulat ko pa lang ang ilang decision kung mahatag na naman ng information pag muna pag-try sa kaso.
20: Mula dito sa lungsod ng Kabangkalan, ako si K5 Jerry Lumungkal na Luis.
22: Naway matutukan ang kasong ito para mabigyan ng ustisya ang sinapit na isang ina. Gaya sa mga nakabimbing kaso na mahigit na 3 taon ang lumipas mula nang mangyari ang Pamplona Masake. Ito ang ikalawang yugto sa ulat ni K5 Don Diglodobe ng K5 News FM Bayawan.
20: Ang napaslang na gobernador ng Negros Oriental na si Ruel Digamo ay pambihira sa mga tagapagmana na mga may-ari ng lupang angkan ng mga politiko. At ang kanyang pangkaraniwang hitsura at gawi ay nagpanalo sa kanya ng libo-libong tapat na tagasunod.
0: Isa sa mga taga-suportang iyon ang kapitan ng Barangay Fatima, bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental na si Florenda Linda Kinikito ay namatay habang sinusubukang protektahan ang gobernador noong umaga ng Sabado, Marso 4, 2023 nang ang isang grupo ng mga dating sundalo ay pumasok sa isang People's Day na pagtitipon sa bayan ng Pamplona, Negros Oriental at nagpaputok kay Digamo at sa kanyang mga bisita. Idineklarang patay ang gobernador noong 11:41 ng umaga, humigit kumulang 2 oras pagkatapos ng pag-atake. Sinabi ng anak ni Digamo na si Carlo na isang board member ng lalawigan na natagpuan si Kinikito sa ibabaw ni Digamo. Isang litratong ibinahagi ng Provincial Information Office ang nagpakita kay Digamo na nakaupo sa pinakadulong kanang bahagi ng isang mahabang lamesa bago ang pag-atake, habang nakikipag-usap sa iba't ibang mamamayan tungkol sa kanilang mga problema. Isang litrato naman sa mismong kasunod ng pangyayari ang nagpakita kay Digamo na nakahandusay ilang metro mula sa lamesa, nakasubsob sa simentadong sahig kasama si Kinikito na nakahiga ng nakatingala. Ang ulo ay nasa ibabang bahagi ng likod ni Digamo. Sa ilalim nila ay may malaking bahid ng dugo at sa paligid may mga upuang itinumba ng mga taong tumakas mula sa mga salarin na nakasuot ng camouflage na uniforme at may bit-bit ng mga matataas na kalibre ng baril. Ginamit ni Kinikito ang kanyang katawan upang takpan ang gobernador ayon sa pag-alala ni Carlo sa sinabi ng mga nakaligtas. Ang kanyang asawa na si Rodilio Ragay Kinikito ang kasalukuyang kapitan ng Barangay Fatima, Santa Catalina, Negros Oriental na nagtamo ng sugat sa pag-atake ay nagsabi rin ng parihong bagay. Tinangka umano niyang sumugod sa kanyang asawa ngunit napilitang manatiling walang galaw upang maiwasang makuha ang atensyon ng mga mamamatay tao.
2: Pag si Mrs. na itawag na sila na mag-istoryang gobernur, wala ka abdig pila ka segundo, o naman itong itiro si gobernur, pagsulod sa mga gunman, ipusil itong guard. Then pagpusil sa guard, si gobernur na po yung tiruhan mo itong naigol sa Abagas gobernur. O itong ningos gobernur nga hapa mo. Kaya di naman ko sa dool, sir. Di ako ni hapa po ko kay katanaw kong gobernur, dako na magsama dito sa baga. Di paghapa, hasta si misis, ni hapa po si misis. Pagtanaw ang gobernur kay murag mo, exit na tong gunman ba? Nawa na tong buto-buto. Pagtanaw sa gunman, sir, kay itindog mas gobernur. Gibalikan na po ni og rakra o kano, usa ka magasin, mutong dagan ang patay. Atong higayon na o wala mo tindog si gobernur o balik, wala na ipatay nga mahitabo ato. Kay murag siguro, si gobernur siguro may tuyo ragod nila.
0: Ikwinento ni Kapitan Rodelio Kinikito ang mga pangyayaring maalimuot at madilim na karanasan sa kanyang tanging buhay na hanggang ngayon sariwa pa rin. Noong mga panahong iyon, kasama niya ang kanyang asawang nasawi na si Linda sa lugar kung saan nangyari ang krimen.
2: Nanawa, nagkuhan ba yung good mini congressman kung saan naman to atong kaso kung sa ay nagkakuhan kapitan, kapitan naman kong rungkaan. Ay nagkakuhan kayo, naman ko sa kongreso, mapaluwa praguna ko dito ang atong kaso. Lagi kong kayo, muna pag nawala naman kong, pa naman may pa. Pero naaaram may notice nga, gikan po sa Manila nga madawat na mo nga, kananang mga paana mo hearing. Nga, tungod sa kadagan siguro na mo, sir, mura ang gasto sa pamliti, o gipuli-puli ra.
0: Ayon naman sa kanya, palagi niyang pinasubaybay ang kaso sa pamamagitan ng byuda ng dating gobernador na si Congresswoman Janice Valiega Digamo. Pagkatapos naming mapanayam ang mga survivor at pamilya ng biktima, tumungo ang K5 News FM Bayawan News Team sa opisina ni Congresswoman Digamo ukol sa pag-usad ng kaso sa tinaguriang Pamplona Massacre. Aming nadatnan sa kanyang opisina si Digamo at aming tinanong kung saan at ano na ang huling usad ng kaso.
1: 2003 up to today, ang usad jud namo nga usara pud jud nga murag naka-console namo nga una nakadakop jud ang mga military sa mga namusil niya. To the extent nga na-identify gyud ang suspect, ang mastermind sa pagpatay niya, and is now in jail, unya regularly do na gyud bikaroy hearing sa Manila. Hopeful me na kaning maong kaso will be resolved, na uban jud do ang daghang kaing mga pag-ampo nga magmalampuson ni sa among handom para sa hustisya. Unya kuyog aning among mga paghandom sayon man pud ta nga at the onset ako gyud gisulti nga watchful gyud ang community, because kahibalo pud ni how these people work, kaning mga gituuhan namo nga maoy nagpatay ni Ruel. And ngani karon ko magbasa ta sa social media na ako'y mga reports ganing about sa presensya nila sa jail, unya ug unsay mga aktibidades nila didto nga ato pun nang gidangop ug ipangayog tabang sa other agencies responsible, no, sa maong kahimtang. So sa pagkakaroon ko yung ragyong maingon, hopeful ta, nainampuon ta, naghandong ta, na hangto dili mahatag ang hustisya, dili pud mahimot ang taon tong among mga loved ones.
0: Ayon kay Digamo, naniniwala at umaasa siya na makuha at makamit ng mga biktima ang inaasam-asam na hustisya na hanggang ngayon tila ba nababalutan ito ng nakakabinging katahimikan.
3: Ang mga patay ay hindi na makapagsigaw pa ng hustisya, at tayong mga buhay ang inaatasan na gumawa nito para sa kanila. Ako si K5 Dondi Glodovi para sa K5 NIR Negros Investigative Report.
22: Sa aming pagbabalik, biodiesel para sa mga mangingisda, malaking ginhawa sa hanap buhay. Mapabilib ka, kaya tutukan dito lang yan sa K5 NIR Negros Investigative Reports.
4: Arin ako subong sa menopausal stage. Ako nga mo, galain-lain. Hinami ako pamatsyag, matumbako. Hindi ko kaginhawa. So ang nakabulik sa akin, ang Klinika D3Bio, kag amoy ni nagnami, ito nga akong pamatsyag. Sa Klinika D3Bio, dasig ka mag-ayo.
18: Sulay ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Klinika D3Bio. Relax anay, mag-detox coffee mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
23: Indiagnose ako nga may bukol ang akong tiyan. So, kung pag-inaw sa San Clinica, GTX 500, kag Mighty C, ang bukol sa akong tiyan na dula. Namong islamat sa Clinica, GTX 500, kag Mighty C.
22: At sa gitna ng mga mabibigat na balita, sa Bacolod City, isang proyektong suportado ng lokal na pamahalaan ang magbibigay ng pag-asa sa mga umaasa sa pangingisda bilang kabuhayan. Sa pamamagitan ng biodiesel na inimbento ng isang engineer mula sa lungsod, na babawasan ang gastos ng krudo ng mga mangingisda. Narito ang kuwento ni K5 Berto Gabi sa Biliba!
24: Dito sa Barangay Punta Taytay sa Bacolod City, isa sa mga ikinabubuhay dito ay ang pangingisda. Kaya, isa sa mga masasabi dito nila na ginto ay hindi lamang isda, kundi ang krudo o gasolina na ginagamit sa pangaraw-araw ng pangingisda. Kaya may isang Bacolod doon na gumawa ng biodiesel at sinuportahan naman ng local government unit ng Bacolod City. Si Engineer Ian Fred Solas ang nakaisip nito kung saan ang mga natirang mga mantika sa bahay o sa mga kainan at restaurant ay kinoconvert into gas at dito na nagiging biodiesel.
25: Ganun yung na-start na sa pag-fill-in sa use of oil sa grease brewer, kag ang aton ng mga mixing sa chemicals is the caustic soda or the NaOH or the sodium hydroxide na siya ina-mix na sa methanol.
24: Kaya naman, pinuntahan namin ang Barangay Punta Taytay kung saan isa sila sa mga nabigyan ng gobyerno ng biodiesel. Ayon sa kanila, ay laking tulong na ito sa kanilang pang-araw-araw ng trabaho.
17: Okay, gid ang paggamit sa mga biodiesel ah, nang dako gid na bulig. Pagisalamat makay kung albe kag pagi sa kay kaple pa.
24: At sana ayon sa kanila ay mabigyan pa ulit ang mga ito ng krudo. Maganda naman ang paggamit at makakatipid daw ang mga ito. Ayon naman sa barangay ng Punta Taytay kay Kapitan Cliff Palma na laking tulong ang ganitong inisyatibo ng LGU at ni Engineer Solas, lalo na't mataas ang presyo ngayon ng krudo at gasolina. Ayon pa sa barangay na naghihintay na lang sila ng malagyan ng conversion machine ang barangay upang kunin ang mga mangingisda ang mga stock o meron man sa mga krudo.
6: Makabulig man sa Fisher Fox o makabulig man sa barangay. Amo na ang project ni Kong Albi. Okay, salamat ito kay Kong kahit isamang ko na napilian sa barangay Kong Taytay na butahan niya by diesel station.
24: Isa ito sa mga natingnan nila, hindi lamang ng LGU, kundi ang mga mangisda sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay.
7: Malaki man o maliit ang tanggap ng ating mga fishermen dito sa may barangay Punta Taytay, pero makikita natin na very grateful ang mga ito sa mga ayuda ng gobyerno na kahit papaano maibigay sa kanila ang dapat para sa kanila. Ako si Kakifar Berto Gakit para sa Negros Investigative Report.
22: Diliba, mga Kakifar, anuman ang mga katiwalian at problema, atin yang tutukan dahil dito sa K5NIR, Negros Investigative Reports, ito ang balita na dapat ninyong malaman. Sa ngalan ng aming CEO na si Doc Ramil Itang-Uy at sa mga himpilan ng K5 News FM sa buong Negros Island Region, kasama ang mga technical staff, news writers, and field reporters, ako si K5 Brian Murden at ito ang K5NIR. Negros Investigative Report.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: D3 Bio. Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Lita Gandalaw na ay Edlin Stone. Dako ka ay yung kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
13: Nawan ang nabakaug ka na sa kama?
26: Masinug.
13: May diabetes ka?
26: Ang DTX 500 na.
13: Ang DTX 500.
26: Adunay powerful extracts.
13: Nga phytochemicals.
26: Ug antioxidants.
13: Nga gigan sa palaya.
26: Ug the sugared sugar cane.
13: Mga organic compound.
26: Nga effective.
13: Matok sa sakit nga diabetes.
26: DTX 500. DTX Coffee Mix.
27: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
26: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka,
26: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
26: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Ruydan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Ngayon na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, linijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
26: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C! Sa mga butika.
30: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuklayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi
1: na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
2: Memory Advanced Serum.
1: Pinakabagong at neurobiotic serum para sa atong kabataan.
2: Nagabatalom sang paminsaron.
1: Nagabanami sang memorya.
2: Nagapa-increase sang serotonin.
1: Memory Advanced Serum.
2: Para sa mas manami nga school performance.
1: Memory Advanced Serum.
2: Bakal na sa mga butika.
5: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
9: Mag Clinicas, 4Biotic, 545, Probiotic.
5: Gamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion.
9: Sa Clinicas, 4Biotic,
5: swabe
9: ang paggawa sa hugaw.
5: Mag Clinicas, 4Biotic,
9: adlaw-adla.
5: Panit sa inyong kasuki butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
5: D3 Bio.
14: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio nga may D3.
5: D3 Bio.
9: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Ida nga akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
5: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika.
5: Mighty C,
9: ang kakampyon nga estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
1: Tier 3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: Tier 3 Bio.
3: Tier 3 Bio.
5: Ako si Inara.
6: Tanjud kayo ang akong blood sugar.
5: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: Tier 3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: Tier 3 Bio.
7: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500,
8: makatamang kini sa pagtunaw sa LDL
7: o bad cholesterol.
8: Nga mao ang hinundan o responsable
7: sa pagbara sa atong mga uga.
8: Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
7: Batasano nato
8: ang pag-inom o PTX 500.
7: Highly recommended
8: sa mga eksperto.
7: PTX 500.
4: Mabalit sa mga butika.
8: No one ang nabaka-uga na sa kama.
7: Masinug.
8: May diabetes ka.
7: Mag PTX 500 na.
8: Ang PTX 500.
7: Adunay powerful extracts.
8: Nga phytochemicals.
7: O antioxidants.
8: Nga gigan sa palaya.
7: O di sugar sugar cane.
8: Mga organ compact.
7: Nga effective.
8: Batok sa sakit nga diabetes.
7: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka-mabutika. Ang inundan nga no, daghan mog sakit. Kay daghan mog kwarta ipalit o daily healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako sa Bibo, taga Cebu. Nagkayutiay ko sa sigig kaon o parat, inom mo soft drinks. Nagsigig sakit akong kuson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
4: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
12: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba, nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Syrup.
12: Pinakabagong at neurobiotic syrup para sa aton kabataan.
1: Nagapatalom sang paminsaron.
12: Nagapanamig sang memoria.
1: Nagapa-increase sang serotonin.
12: Memory Advanced Syrup para sa mas manamig nga school performance.
1: Memory Advanced Syrup.
12: Bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At tunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Gatawa sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw.
4: Mapalit sa inyong mga suki butika.
1: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men.
3: D3 Bio.
14: Ako si Aying. Ganabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. Yung weeks pa lang na matikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
4: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Kevin, usa ka call center aid. Adunay ko gibating pang lipong-lipong ug usahay na pang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumad Mighty C. Tulo kapsula sa usga adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipo. Kung tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mabalit sa mga butika.
1: Mighty C, Mighty C, subok na ng mga eksperto.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
18: News FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3Bio.
3: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio.
3: Hisgutan na to ang D3Bio. Unsaon man ini pagtabang sa inyong kakapoy.
4: Uy.
3: Kung wala kay energy, unsa may epekto ani sa lawas? Mga bagay nga dili mabuhat sa plain D3 pero kayang-kaya jud ni D3Bio.
4: Ang chronic fatigue syndrome, Sir GP, resulta sa mga underlying sickness.
3: Oho.
4: Kung sige ang inflammation sa imong lawas, kulang ka sa tulog, naa kay multiple sclerosis, diabetic ka, may cancer ka,
3: ay!
4: Samot na kung kasulay kag trangkaso, tungod na siya sa inflammation, Sir GP, sa sulod sa atong lawas.
3: Kini?
4: Muna nga kinahanglan jud nga mag D3Bio ka, Sir GP.
3: Mm-hmm. Ang D3Bio makapugong jud sa halos tanang sinyalis ug sintoma sa gitawag nga chronic fatigue syndrome. Saon?
4: Yes.
3: Number one, ang D3Bio na ay gitawag nga medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil. Kini siya gahatag sa diadiang dayon nga energy sa imong lawas.
4: Ang buhaton, Sir JP, kung gakaon ka, unya gikapoy ra gihapon ka, galuya, unya gasakit, ayon lang pagkaon. Nga naman, ang imong gikaon mupurma po na siya glucose, nya makapadugang sa imong inflammation.
3: Correct.
4: I suggest nga ang imong himuon nga source of energy ang ketones na lang nga makita sa D3Bio. Mamahaw kag D3Bio, maniudto kag D3Bio, manihapon kag D3Bio. Sulayin ninyo. Lantaw na to kung dili pa jud ka maulian. Kay karon ang mga tao kaunom kapito mukaon sa usa ka adlaw.
3: Oh, mo nagiingong ketogenic diet. Mm. Oh, sige kag kaon og good fats from D3Bio. Now gyud mga tao dok nga walay undang ang kaon.
4: May pre-breakfast, may pamahaw, dayon merinda, paniudto, merinda na pod, nya manihapon na pod.
1: Ah. D3Bio.
5: Corazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3Bio, normal na dyan rin akong regla.
1: D3Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
6: Apalit sa mga butika.
1: D3Bio.
4: Sir JP, di ba ang paborito sa imong immune cells nga vitamin, ang vitamin C? Ang mighty C. Pero kung naa ang glucose or yung imong blood sugar, unahon kaon sa imong immune cells. Example. Na ako'y cake. Nya, inom sa akong vitamin C, Sir JP. Unya, kanang cake.
3: Unya ng cake.
4: Pero kung unahon ni mong kaon ang cake, nya, usa ka mo inom sa vitamin C, wala na naipikto.
3: Siyempre.
4: Dili na tumatagad ang vitamin C. Muingon na lang to nga, busog na siya sa cake. Ingon, ana po ang brain. Pananglitan, nauna ni mong kaon ang tamis. Malipay dyan ang brain, ana. Unya, pag-introduce na ni mo sa ketones nga naas D3Bio, dili na na siya tagdon. Muingon na lang na nga ang brain nga, busog. Pako.
3: Pero wala na dyan siya'y choice kung nag D3Bio ka na ugwa ka nagkaog mga carbohydrates.
4: So mas lindot, unahon imong inom ang D3Bio kaysa imong gikaong kanon.
3: Matagbuntag.
4: Especially ka ng sayos buntag, Sir JP. Wala ka source sa glucose. Unya ang keton sa D3Bio dyan ang unahon imong gamit.
3: Ang ketones gahatag dyan og instant energy. Gawas ana, limpyuhan pa dyan ni ini ang imuhang brain sa beta amyloid plaques. Maudyod na'y pinaka the best. Gahatag na siya instant energy, gilimpyuhan pa jud imong utok. Unya, asa man ka makakita ng food supplement sama sa D3Bio, sa extra virgin coconut oil pa lang sa D3Bio, daog na ka.
4: Ang pinakanindot ani nga usa magsugod ang imong Alzheimer's disease, pasabot nga murag naa na kay type 3 diabetes.
3: Ay.
4: Mao ni ti mailhan ngang imong brain wala na nang inhanglag glucose para sa energy. Muna kung imong gipagutman imong brain, kay wala na nimo gipakaon, sa kinanglan niyang kaunon, imo siyang hatagan og ketones, nga gikan sa D3Bio. Aron mo balik ang iyang function. Naadyo'y epekto ning tanan, Sir GP. Nga nakanindot ang D3Bio. Adunay mga contributing factor sa gitawag natong chronic fatigue syndrome. Og ang pinaka-importante dyan na ko, kung ano man nga ang tao, nga paminaw niya, okay ra siya, nga nung galuya man siya, kay man ang viral load nimo nag saka na. Wala ra ka na kay balo nga ang viral load ay nimo gasaka na pag-ayo. Mo nang kinahanglan mag D3Bio ka na aron mapugngan ang mga virus nga mustay sa atong lawas. So D3Bio na, Sir GP.
3: Wa na tay oras, Doc Ramiro. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramiloy, mayong panglawas ipadayon.
3: Dili abusuho.
1: D3Bio.
7: Ako si JM. Ako di tigtabang no ang D3Bio tungod kay mas gitaligunian akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhaton sama sa pag-exercise.
1: D3Bio. Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose na ni Dakuha akong liver. Kainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Roldan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat. Ubo dala sipon, kaapoy kayo, strobo sa akong pagsikila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hinting pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, dinidid ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C!
3: Sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.
8: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan.
0: Nagapatalom sang paminsaron.
8: Nagapanamig sang memorya.
0: Nagapa-increase sang serotonin.
8: Memory Advanced Serum
0: para sa mas manamig nga school performance.
8: Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
3: Wala ba'y ganahan makikistorya ni mo?
8: Tugod sa imong bed rest?
3: Mang Clinicas for Biotic. Ginapataghan ang good bacteria sa imong baba.
8: Clinicas for Biotic.
3: Kinapauntan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba
8: nga hinungdan sa tooth decay
3: o bad breath.
8: Clinicas for Biotics.
9: Gah, ma-joyride man tabi ka.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
3: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
11: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tika, ma-joyride na ta.
10: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
9: Kidia?
10: Siyempre! Naka-extend ko ya!
9: Basta sa ganyan driver, extend, lover!
3: Extend Supplement for Men!
9: Yahoo!
3: Ang kakampyon ni Estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM.
12: News FM.
13: Was established in 1801. General Pantaleon Villegas, known as Leon Tequila, the sole katipunero and hero of Negros Oriental, was born in Bacong.
14: Ipadayon Bacong.
15: Ipadayon Bacong. Ang kalambuan ug kauswagan para sa lungsod sa Bacong. Ipadayon Bacong.
14: Ipadayon Bacong. Ang pag-asenso para sa tanang katawhan. Ipadayon Bacong. Ipadayon Bacong. Ang hapsay ug kalinaw nga atong nasinatian. Ipadayon Bacong.
16: Ipadayon Bacong. Programa gyubanan lungsod sa Bacong. Uban si Mayor Lenin Alviola, Vice Mayor Jocelyn Alviola, SP Member Elvis Tinguha, Bernadette Osejo, Michi Tubalia, Cesar Blanco Jr., Elmazen Nisi, Elenita Laure, ABC President Charlito Yu, SK Federal President Ann Alcoriza.
14: Ipadayon Bacong. Ipadayon Bacong.

0: Oras, mga kaki-five, alas 8:05 na mayong gabi sa tanan. Kumusta? Welcome sa ito ang programang Ipadayon Bakong. Adlaw karon nga Sabado, mga kaki-five. Hapit sa uno na sa bulan sa Agosto 2026. Agosto 1 na ndero, mga kaki-five, ha? Kumusta ang tanan sa maabot ni atong Silvia? Kudin, mga kaki-five, niya kita karon ay mutang sa Key5 News FM Digital Dumaguete. Mabati kita sa tanang mga FM station sa Key5, gikan sa Canlaon City hangtod na sa lungsod sa Pasay, pinaagi sa ilang kayamanan nga gilabay kini nga tuang programa. Tibok probinsya sa Negros Oriental, kumusta? Maayong gabi ninyong tanan o gubani ninyo sa itong mga isgutanan nining adlaw nga Sabado. O sa ngalan, mga kaki-five, sa ito ang CEO, Dr. Romil Oy. Sa ngalan, usab, sa ito ang Area Manager, Mayor Mampibiligan. O sa ngalan, usab, sa ito ang Station Manager, Sir Bernie Cabusao. O gilabi na, mga kaki-five, sa ngalan, usab, sa ito ang Local Government Unit sa Lungsod sa Bakong. Nagipanguluhan ni Bakong Mayor Lenin Albiula. O gilabi na, sa ato nga lang doon nga Vice Mayor, Honorable Vice Mayor Jocelyn Joy Albiula. Ato po din pagtimbaya, mga kaki-five, ah, ang atong mga makusganon kaayong mga membro sa Sangguniang Bayan. May gabi din ni Honorable Elma Sanisi, Honorable Bernadette Ausijo, Honorable Michi Tubalia, Honorable Charlie Yee, Honorable Elenita Del De Laure, Honorable Aros Tinguha, gilabi na ni Honorable Cesar Blanco Jr. May gabi usap sa atong EBC President, Honorable Charlie Yupo, o sa ato usap nga Iski Federated President, nga si Honorable Merbon Inoy Dayanon. Of course, mga kaki-five, ato usap nga timbayaon ang atong mga kugihan usap kayo, nga mga punong barangay nga kanunay nagsuporta nini atong programa. Matag Sabado, matag Biyernes. Adigod palupig ning atong mga punong barangay. May gabi day ni Honorable Aming Adali Diaz, Barangay Mampas. Honorable Bonnie Saruno Diaz sa may barangay Magsuot. Honorable Joe Ator Diaz, Barangay Timbao. May gabi usab ni Honorable Johnny Tinaytina Diaz, Barangay Timbanga. Honorable GC Sulamilio Diaz, Barangay Buntod. Honorable Caloy Sastrillo Diaz sa may Barangay Duldul. Honorable Tolin Tanyamor Diaz sa may Kalangag. Honorable Andy Tindok Diaz, Barangay San Miguel. Honorable Mac Veracruz. Diyas sa may barangay Isugan. Oy, dispiras man de eros Isugan, ha? Honorable Monique Tindak, diyas barangay Buntis. Honorable Ibig Bintulero, diyas sa may Lutao. Honorable Onal Binjula, diyas sa may South Poblacion. Honorable Linit Soko sa may barangay Tubod. Honorable Silsa Osio, diyas barangay Kumbado. Honorable Corazon Tindog, diyas barangay Saksaka. Honorable Chris Ardani sa may Banilad. Honorable E.P. Ilma sa may Sulupan. Og Honorable Karen Binjola Diaz, Barangay Litong. Og diya usab may gala sa may Balayag Manok, Honorable Charlie Yobo. So dita maglangan sa atong mga partner nining kagabion. Unaon na to si Tatay Iti Rene Binjola. Bago para ba ni silang gatano may gala Diaz Timbanga. Tayo may gabi.
1: Mayong gabi, Sir Will, sa tanan nga tigpaminaw ni ating nagsunod sa atong programa, Ipadayon Bakong, mayong gabi sa tanan, tibok probinsya, silingang lawigan, o sa uban kanasuran nga na ay nagmonitor ka na naminaw na to. Good evening everyone, o sa tanang tigdumala ng atong istasyon sa Key5.
0: Salamat kayo, Tatay Iti Rene Binjula. May gabi ninyo diya sa Barangay Litong. Dita maglangan may gala. Ang ato ang gika himutan o palangga kay Isdak Bayas Dumaguete. Former Water District Manager Espirato Sprite Dijon, sir. Mayong gabi ini mo diya, sir.
2: Mayong gabi ini mo diya, Will. Ingat man sa akong mga kaubanan. Mayong gabi kaninyo. O maayong gabi usap sa tanan nato mga listeners o sa tanang televiewers din sa lalawigan sa Negros Oriental. Ingon man sa kasikbit sab nga mga lugar nga maabot ini nga to ang Sibya. May gabi kaninyo tanan.
0: Okay, salamat kay manager. Dita maglangan may gala. Ang atong abogado, Attorney Johnson Cinco. Attorney, may gabi.
3: May gabi, Kagawad Well. Bye, Rene. Akong suod nga amigo nga kugihan nga mayor sa Bakong, mayong gabi po, Mayor Lenin. Of course, sa akong sparring partner, Sprite, mayong gabi. Sa atong mga nagsunod aning atong programa, mayong gabi kaninyong tanan.
0: Okay. So live ta sa Facebook. Salamat kay Torneng. I-type lang ninyo ang T5 News FM Digital. Niya matod pa ni Engineer live ni sa YouTube. Salamat kay Engineer, ha. O daghan po mga nag-attach na to ng mga page karon nga naglabay ni nga to ang programa. In fact, naanis mga pulo ka mga Facebook page ang nisalo sa ato ang broadcast karong gabi una. Okay, salamat kay ninyo, ha. Dito maglangan, may gala si Bilmar Santillan. Keep going, Bakong. Good evening, Mayor Lenin. Si Bilmar Santillan. Salamat kay ni Mudia, sir. Ha? Okay, lagtanaw sab na to karon ining kagabion. Si Ma'am Arlene Gimlod. Ha? Diha sa lungsod sa Bakong. Good morning, Mayor, Tatay, Attorney, og Manager. Nakabasa ko sa news. Congratulations, diay, Mayor, diya sa lungsod sa Bakong. E doon na diya kay mga forest land diya, nga imong gipreserve, ilabi na diya sa may barangay Timbanga. So, atong pangayo ang gamay nga reaction si Mayor Ani. E doon naman diya sila sikrito diya sa barangay Timbanga. Kining ilahang

0: News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.

0: TX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangka pareho sa nga markuso. Chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. TX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nakadetox ka pa. TX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. TX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyong TX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamitid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: TX Coffee Mix. TX Coffee Mix.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka na.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka na.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend!
0: Supplement for men.
1: Gawa sa maca.
0: Isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavawaska.
0: Epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend! Food supplement for men.
3: O si Junie, taga Bacolod.

0: makamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maraming gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain, alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bukat sa mga butika, lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicals 4 Biotics ng 45 Probiotics at tunay 80 billion CFU ng Good Bacteria. Spore Biotics. Katamang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicals Probiotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicals Probiotics. Makatabak sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicals Probiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicals Probiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
2: This is K5 News FM. Your official news and music station.
3: 87.9
4: K5
3: News FM Gihulungan City.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: D3 Bio.

0: News FM, your official news and music station.
1: History Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clínica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Population Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Itong Marco DTX 500, kaya nga kamugang nga. Sky yung BP, naayos sa DTX 500. Dua kapsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud ka yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Dugay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500, ito capsules a day. Hintin lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka
2: mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pepito.
2: Relax, gal. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend, isang kapsula ka lang.
0: Extend, food supplement for men.
5: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend, food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Grateful ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika. Kasakit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suki butika.
6: Ang kakampyon ni Estasyon K5. K5 News FM. News.

0: Kampiyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: 87.9
3: K5 News FM, Gihulungan City.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bayo.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bayo. D3 Bayo.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala nagyod akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nagahatag og proteksyon patok sa liver failure.
2: Ang pinyang imuatay.
1: Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
5: Masinug? May diabetes ka?
6: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: adlay powerful extracts
9: ng phytochemicals
10: ug antioxidants
11: nga gikan sa palya
12: ug the sugared sugar cane
13: mga organic compound
14: nga effective
15: batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500

0: TX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangkap parehas ang amarkuso. Chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamitid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: YTC, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, kikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men!
1: Isang kapsula!
0: Extend! Food Supplement for men!
2: O si Juni, taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life, always gid sa

0: Satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Wala mo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase ang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicals 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicals 4 Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicals 4 Biotics makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicals 4 Biotics ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicals 4 Biotics mapalit sa inyong mga suking butika.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
3: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: D3 Bio.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: History Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa ata, isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clínica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Kole si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong gangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Kumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko na kung ba na ako. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Kumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka
2: mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pepito.
0: Relax, gal.
2: Kinhimo ko man ang tanan,
0: pero wala na gid ya. Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
5: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinical Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lightful ang resistensya sa Clinical Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Kasakit ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinical Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Ang kakampyon ng Estasyon K5. K5 News FM.

0: at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: 87.9
2: K5 News FM, Gihulungan City.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya na nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
3: Masinug?
1: May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: at powerful extracts
1: ng phytochemicals
2: ug antioxidants
1: ng gigan sa palaya
2: ug the sugar cane
1: mga organic compounds
2: ng efektibo
1: batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500
1: sa mga butika.

0: Mix Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap para sa mga markuso. Chia Seeds. The Sugared Sugar Cane Extract Powder. DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra Harper. May lang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ako?
1: Ang linya ko?
0: Isang kapsula ka na.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo!
1: Extend!
0: Extend! Supplement for men.
1: Gawa sa maca.
0: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska.
1: Epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend! Food Supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Spore Biotics, makatabang sa pagpahulog sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong na lawas o kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: 87.9 K5 News FM Gihulungan City.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: News FM, your official news and music station.
1: Dietrich Bayo.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietrich Bayo, dali lang naayo akong sama.
1: Dietrich Bayo. Ang Dietrich may bisyo. Ang bisyo may Dietrich. Dietrich Bayo. Dietrich Bayo.
3: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietrich Bayo. Balik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietrich Bayo.
1: Dietrich Bayo. Ang Dietrich may bisyo. Ang bisyo may Dietrich.
4: Kapalit sa mga butika.
1: Dietrich Bayo.

0: Clinica D3 Bio.
1: TTX 500.
2: Population Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Itong Marco DTX 500. Kaya nga akong hanggang Skyo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: TTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: TTX 500.
4: Ako si Janice. Dugay kayo muman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix. Gusto mo na. Gusto lang ang isog, initamhan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: ABC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pepino!
2: Relax, God.
3: Hinihimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-lavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Kasakit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Ang kakampiyon ni Estasyon K5. K5 News FM. News.

0: lahat ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: 87.9
2: K5 News FM, Gihulungan City.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: D3

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bayo.
1: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bayo. D3 Bayo.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala nagyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ito na kinin mo Mordica Charantia Compound. Kikin sa palya. Yung nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pinyang imuatay. Mag-DTX 500. At lawadlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: No one ang nabaka-ugana sa kama.
3: Masinug.
1: May diabetes ka.
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Atulay powerful extracts.
1: Yung phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
1: Nga gigan sa palaya.
2: Ug disugard sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Nga effective.
1: Matok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.

0: TX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para iyong amarkuso. Chia Seeds. The Sugared Sugar Cane Extract Powder. TX Coffee Mix. Nagkakapi ka na. Nakadetox ka pa. TX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. TX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra Harper. May lang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyong TX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: TX Coffee Mix. TX Coffee Mix.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.

0: ako?
1: Ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo!
0: Extend! Extend! Supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga naga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men!
2: Isang kapsula!
0: Extend! Food Supplement for men!
3: O si Juni, taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life, always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Supplement for men! Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicals 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicals 4 Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicals 4 Biotics, makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicals 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicals 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
7: D3 Bio.

0: Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno

0: sa mga office workers, decision makers, o ilabi na dyan sa mga idaran, aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
1: Gusto!
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. Kiti X 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
3: TTX 500! Mabali sa mga butika. Kining tulumanon, hatod ka nato sa TTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. TTX Coffee Mix, TTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Ako si Albert nga taga-dumagin. Upong ang akong mga TL o mga pasakit. Ilihan. At taga-duhom na po sa TTX 500. Akong gindubol dose o kakapsol sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang upag-upag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang TTX 500.
3: TTX 500. Mali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
5: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mga Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
0: Kaadik mga God, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya o 17 kakonsakita nga kamay matag-adlaw equivalent na sa 270 calories.
5: Pagkataas sa dahil, no?
0: Murag kwan ba? Usa ka bawal nga kanon.
5: Daghan. Ngayon tong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unong pakutsaritang kamay.
0: Mauraw ta na.
5: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sasulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
0: Mao gina epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang naga-promote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
5: Muday na.
0: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og Mighty C aron matagan og protection ang imuhang mga selula.
5: Gusto.
0: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
5: kondisyon,
0: ano? Kondisyon wala kay gana. Basis sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression ug uban pa nga mga mood disorders.
3: TTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang TTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500! Mabali sa mga butika.
5: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome, o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
0: Iningon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
5: Unya, Doc, kini pong acne.
0: Dagkong bugas-bugas.
5: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
0: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, o undangin na na ang mga tamis. Dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 o Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang mighty sin naman ang magpabo sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
5: Nya weight gain, kining obesity, pagtambok.
0: Sobra nga tambok.
5: Oh.
0: Sa Sir GP di nato mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na. Ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Moni rason, sobra lang ang kaon ng kamay. So, JP, ato hinumduman nga, sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo. O dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
3: DTX 500!
1: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ko sa akong atay.
7: Kadungog na ako sa radio. Ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alivyo na pag 1 month kape na ayo na ako.
3: DTX 500. Bumali sa mga butika.
0: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato Sir GP.
5: Mm.
0: Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura.
5: Mo na igingon dok nga dili tanang tawo nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabuhoan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
5: Kayang-kaya,
0: Jude, wala on ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria at virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
5: Punya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga, makadawat sa imong panit na ni siya whitening agent, ka makapaputi sa imong ilok.
0: Lahiran, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya, humot pa, Jude.
5: Ubit. Ayan ang magpadugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
5: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
5: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na nada, Sir GP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
5: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog na pinuti ni papa.
0: Na jud para Sir GP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
5: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
5: So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon Sir GP nga gakapi ka na, gadetox ka
5: of
0: pa.
5: Of course. Pero dok og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
5: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir GP nindot ang Rayo Coffee kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
5: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na slide tulo ka pwedeng pilihan Sir GP.
5: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
5: gadetox ka pa!
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
0: Iskutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
5: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. kinigipalandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
0: O kini nga klase nga virgin coconut oil sir GP mo ay pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, capsulic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini ang atong pagahistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa Ditribayo o sa animo sa itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga naay gingivitis sir GP mo ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel gyud na nila sir GP tanan nga magyan sa oil sa Ditribayo sa extra virgin coconut oil sa Ditribayo tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba, tangtang jud na sa Ditribayo. Kung nahuman na pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga unyan sa naman lang tong mga mikrobyo ato.
5: Ah, namatay na to dok. Ayaw na jud problema ha.
0: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na jud to sir GP. Ang wala namatay ato is ang Ditribayo.
5: Ang function sa Ditribayo to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi oil pulling.
0: Na pagihapon, unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog gikan sa imot yan paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
9: Ditribayo.
10: Ako si JM, ako di tigtabang no ang Ditribayo tungod kay mas nitaligo niya ang atong maskilo para sa ako madaw-adaw nga buluhat sama sa pag-iisip.
9: Ditribayo. Ang Ditri nga may Visio. Ang Visio nga may Ditri.
3: Apalit sa mga butika.
9: Ditribayo.
5: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
0: Kung mudaghan man guna sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
5: So kung maudok Kramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang Ditribayo.
0: Hindi nilang ulcer sir GP, the best ang Ditribayo including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon ang GERD kontraanin niya mantika, pero the only mantika arma correct siya is ang BCO nga gikan sa Ditribayo.
5: Sa to padok, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
0: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyudto sa imong acid o mugra ang imo ang GERD.
5: Mao before si Ditribayo mugikan sa imong tiyan kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber kanang mga pagkaon nga fermented.
0: Kanang kasi gigagka og mga tam isa GP samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good sir GP is padaghanon nila pinaagi nining Ditribayo. Unya kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilos, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka-ulcer ka og mag-hyperacidity.
5: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imo ang tiyan.
0: Og dili ra diha sir GP, iya pa jud ni gi-promote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
5: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
0: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag Ditribayo sir GP kumpara sa plain Ditri. Tungod kay ang superstar sa Ditribayo dili ang Ditri kundili ang BCO nga naa sa Ditribayo.
5: Wow!
9: Ditribayo!
11: O si Richard, siging galabad akong ulo. Tapos na dahil blood pressure. Painom ko sa akong asawa Ditribayo. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
9: Ditribayo! Ang Ditri nga may BCO. Ang BCO nga may Ditribayo! Health News!
0: Ang pag-inom og kape sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
5: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
5: Correct yun na doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
5: Lami ni siya dok kay lasang kapi jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang kadyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini mo adto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
5: Kala medyo na ng feeling nga mintras ka kapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
3: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline new vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Rayo Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisigi ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa virus isog bakterya.
5: Atong isgutan, Dr. Ramil, unsa may rason nga anong kinanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
0: Checklist ata.
5: O sige, giton ang Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Dok, na sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
0: Labaw pas 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
5: Oh.
0: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jod? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya-kayo sa D3 Bio.
5: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
0: Uy.
5: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Dok. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
0: Correct.
5: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
0: Yes, sakto yun. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system mao'y responsable sa pagprotektar kanimo.
3: D3 Bio.
0: Nakuha ni mang punto, Sir JP?
5: Yes, Doc, about active immunity.
0: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin padulong nimo. Kinsa may nakab buhat ana?
5: Kinsa, Dok?
0: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
5: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
0: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain.

0: makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 bayo na lang ko.
1: O niya, dinira matagtaman ha.
0: Ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abusohon.
2: D3 bayo.
3: Ako si Inara.
4: Pasod kayo ng akong blood sugar.
3: Ako gusto lang mag-inom ang D3 bayo, 1 capsule 2 times a day. Kaya hinahinay na balis sa normal akong blood sugar.
2: D3 bayo. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
2: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 bayo. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: Network, championing the lives of the Filipino people. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kifri Bio.
2: Ako si Delphine.
3: Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
2: Visio.
1: Nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
2: Ang visio.
1: Nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butik.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagka-UTI ko, sakit na mangihi. Nakaduog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take of Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Sumana lang sa akong pagtuman, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik o hunagsip-unon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
8: ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory at

0: sang memorya. Nagpapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR. Ka-diarrhea. Max Probiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics. Pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Probiotics na. Adlaw-adlaw. Balik sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig nga gabi sa diin ka, Pepino!
3: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan, pero wala na ganya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-tlabawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
2: Extend, isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako isulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sang Pilar Capis. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utol na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit iman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung nga nabawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Ang kakampyon ni estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM News.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tajud kayong akong med sugar. Ako hindi so lang inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. Na hinahingi na balik sa normal akong med sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si John. Basta ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sikreto.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
2: pabalik sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butika.
5: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty C, immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
6: Ang bata mo wala daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced Syrup. Pinakabagong at neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalong sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
8: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics.
9: Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan,
8: Mag-Clinical Spore Biotics.
9: Gatapang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay.
8: Para healthy ang tiyan,
9: Mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw.
2: Mapalit sa iyong nasuki butika.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka na.
10: Ako, ang linya ko,
11: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
11: Extend.
10: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
10: Extend supplement for men.
12: Isang kapsula.
0: D3 Bio.
3: Ako si John. Basta ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
2: Ang Visio
0: ng may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nagatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi na yun ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pag yun ang hubag sa akong tiil. Sukat nga nagkape ko o DTX Coffee.
7: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.

0: 95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. History
1: Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Ipila ka bulan, nibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lumita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio.
3: No one ana makaugan sa kama.
4: Masinug.
3: May diabetes ka.
0: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
0: Adunay powerful extract.
3: Nga phytochemicals.
0: Ug antioxidant.
3: Nga gigan sa palaya.
0: Ug sugar sugar cane.
3: Mga organic compound.
0: Nga effect.
3: Matok sa sakit nga diabetes.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Mario sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gift kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka
0: mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Lilo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom mo soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay efektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rundan. Dali akay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsikila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, hindi-jude ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C! Sa mga butika!
8: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagpuon, nagwala na gana mag-eskwela.
9: Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
10: Memory Advance!

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotics, 545, Probiotics. Gamutamang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Balik sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga-Bakulod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maraming gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. T3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan, niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pabalit sa mga D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix.

0: yung may kisipistingan ko man pagnami idang akong pamatya regular ang akong pagpamuhi wala sang hangin ang akong tiyan
1: DTX Coffee Mix DTX Coffee Mix DTX Coffee Mix
2: ako si Noel usa ka negosyante para alerto ka daadlaw nagakapi ako og DTX Coffee Mix nakakapi ka na nakadetox ka pa
1: DTX Coffee Mix
3: mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C
4: ako si Libo taga Cebu nagkayote ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part ipatumal ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day buntag o gabi sila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mapalit sa mga butika Mighty C ang kakampiyon nga estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM News

0: 95 News FM. Shaping the lives of the Filipino. History
1: Bio. Ko si Florazel. Before, problema din ako ang irregular nga regla. Mabot pa siya ng tulong kabulan. Pero suka di inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Ipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katapis. Inaagkapi ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Paday si Shella Grace Mendoza. So, ang napermi ko gapang luya ka ng murag copy kayo. Hindi ko one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Numundo na ko isa ka capsule 3 times a day. So, pag nakainom ko ng tambala, ako dito akong pagpasalamat po ng 10 hinsod na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mighty C! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa

0: nasa normal lang akong kaon. Gana nakaikong kaon ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C Alkaline, ya vitamin C, mabalik sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup, araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup.
2: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
3: Excess food supplement for men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin na bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
3: Excess food supplement for men. D3 Bio.
5: Ako si Linita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
6: Ang Visio
3: ng may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko, o aduna pa'y mutuhaong itong mga lagumba sa ako panit. O iniingon akong igagaw nga, sulayon daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw, ang puwan na dyan akong dibati ng anemic. Nawala na dyan ang lagumbagong sa ako.
3: Mighty C!
6: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na po ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio.
6: Ang Visio
3: ng may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio! D3 Bio!
11: Ako si Inara. Pajud kayong akong blood sugar. Ako isulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahingi na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio.
6: Ang Visio
3: gamay D3.
6: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
12: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga expert. DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
12: No one ang nabaka-uga na sa kama.
13: Masinug.
12: May diabetes ka.
13: Ang DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Adunay powerful extracts.
12: Nga phytochemicals.
13: Ug antioxidants.
12: Nga gigan sa palaya.
13: Ug the sugar cane.
12: Mga organic compounds.
13: Nga effect.
12: Batok sa sakit nga diabetes.
13: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
15: Ang inundan nga no daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay di maayong panahon karon. Magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon ng parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong puspon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C,
17: ang bata mo wala daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. T3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang T3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
1: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3. Mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala kay kong kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi na gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun ako ilibating pang lipong-lipong ugusahay. Hinap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko ang tumat Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Pero maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C, subok nga ng mga eksperto. T3 Bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months at magtain, hinay na gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan, niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kung magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubo nagsip-unon na ko. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo na ko ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Roldan. Dali na kayo magkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, hinajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika.
12: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
13: Oras sa Pilipinas, sa oras sa K5 News FM, 97.7 Pagkat alas 6:04 na mga ka-K5. Kining oras nga tuligapon ka na to sa Mighty C, DTX Fabric Capsule, D3 Bio, and DTX Coffee Max. Nagkakapi ka na, naka-detox ka pa.
12: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. K5

0: Entertainer, a Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. Headlines.
1: Mga adlaw mga kaki-5 na nang uluhan sa ato mga balita ding adlaw ka Domingo. Sa mga balita ang lokal, aparayo ng suporta sa LGU Bacoong alang sa panginabuyan sa mga kababayanan. Muli sa Zamboanguita may appeal sa tree planting alang sa Arbor Day sa tuig 2029. Mga nga balita ang lokal, malampusong pagtapos sa National Disability Prevention Week, gipahigayon sa rakbayan sa Baez. Sa ato mga nagunang balitang regional, nasaraag nga bala minapos sa usa ka balay sa Otonda, Iloilo. Iloilo gila ang ika-127 ka health champion. Tapdag sa laing bahin sa ato nga dugang balitang regional, Bacolod City nakigalayon sa DepEd alang sa pagtukod sa usa ka classroom building nga nagkantirad og 52.5 milyones ka peso. Tapdag sa ato mga unang balitang national, balaod nun nga pagpahamtang og limitasyon sa presyo sa kuryente sa emerhensiya og enerhiya, iduso na sa Senado. Pangilina nagsangat og balaod nun na aron mapataas ang income tax exemption. Uga nga balitang national, pagpagawa sa mga record sa buhis, kinahanglan nga muagi og judicial review matod pa ni Mansa Carpio. Ato nga dugang mga balita sa balita international, Hamas gikataho nga miuyon nga disarmahan. Sa balitang sports, Dwight Ramos og EG Edo kadili makadula sa 2026 Asian Games. At sa balitang showbiz, sa pagsanip warsa nila ni Kuko og Dong hugot nga gipaabot. Mga kaki-5, mga sugi, di ba mga gutong mga balita? Nga ngayon yung masaya na ng kumplitong detalye. Nakalan sa ganito mukhang puwarsa sa K5 News of Hamba, 97.7 Dumagat Texca. Our CEO, President Busdok Ramiloy, Area Manager Santa Catalina, Mayor 5, Obanyana Ligan. At ang Station Manager, kaki-5, Sir Bernie Cabusa. Kapag ito, speakers, lumakas ng technician, K5, Abu Dwinul Pusca. Opening ko yung mga suging tigpamanaw sulod sa usko oras ni programang DTX sa 500 Morning Newscast Sunday Edition. Pinilgapon sa kanunay yung ubus ng alagad sa kahanginan ka K5 James D. Tribayo Bandukilio.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maing adlaw ka natong tanan, maing adlaw Luzon, Visayas, Mindrao, hukutob sa mabot ng labay sa Sibya sa 97.7 na K5 News of Fab Dumagatexca. Makita usab kita mga ka-K5 via Facebook Live, i-search lang ang K5 News of Fab Digital Dash Dumagatexca.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Atong oras mga ka-K5, alas 9 sa 8 na, kining oras nga itong ligapon ka na ito sa DTX Coffee Max, nagkakapi ka na, naka-detox ka pa. Ayan ang mga detalye sa mga balita, una sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal!
1: Nagparayo ng municipal government sa Bacoong sa pagpatuman sa mga programa na nagtumong sa pagpalambo sa panginabuyan o kaayuhan sa nagkalain-laing sektor sa komunidad, ilabi na sa mga kababayanan. Subay sa parayon ng suporta ni Honorable Mayor Linen P. Albiola, uban ni Vice Mayor Jocelyn Albiola o ang mga miyembro sa sangguniang bayan, nagparayon ang paghatag og pundo alang sa mga programang makatabang sa kababayanan na labi na sa mga inisyatibong panginabuyan aron makadugang sa ilang adlaw-adlaw nga kita og makatabang usab sa ilang gastuson sa matag panibalaya. Kaya nakalabay nga adlaw nakarawat og pinansyal nga tabang ang Women's Association sa Barangay South Poblacion ubo sa Sustainable Livelihood Program sa lungsod. Ukabat sa 31 ka mga benepisyaryo ang matag usa nga diin nakarawat kini og 10,000 ka pesos nga adunay kinatibok ang kandidat nga 310,000 ka pesos. Itambungan sa maong payout ni Vice Mayor Jocelyn Albiola o sa mga representante gikan sa Municipal Social Welfare and Development Office kon MSWDO nga maoy nagdumala sa pagpatuman sa nahisgutang programa. Ayaga minsahe gipasiug ni Vice Mayor Albiola nga magparayon na ang administrasyon sa pagpalig-on sa mga programa nga naghatag og gahom ug dugang oportunidad sa mga kababayen-an sa mga taga-panahon. Matod pa niya nga parayon ang suportahan kun parayon na na suportahan sa lokal nga kagamhanan ang mga women's organization sa Taraga Barangay Sabacong na pinaagi sa mga livelihood na uguban pa ng mga programa sa kalambuan.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Lokal. Balitang Lokal.
1: Ato nga dugang balitang lokal, miapil ang mga pulis kun ang kapulisan sa Zamboanguita Municipal Police Station sa tree planting activity. Kaya, isip ang saulog sa Arbor Day 2026 kaniatong Hulyo 31 sa sanitary landfill sa Barangay Lutuban. Ang kalihukan na gipangulohan sa lokal nga kagamhanan sa Zamboanguita ubos ni Mayor Junapata Aviles ug gitambungan usab kini sa mga personnel sa Zamboanguita Municipal Police Station. Gipangulohan ni Police Lieutenant Ray Diablisi Kilopedia, ubos sa pagtumala ni Police Captain Andrew Angki. Ang maong tree planting kabahin kini sa paningkamot sa lokal nga pagamhanan ug sa Philippine National Police sa pagpalambo sa pagpanalipod sa kinaiyahan ug pagdasig sa komunidad sa pag-apil sa mga programa alang sa pagreserbar sa kalikupan.
0: DTX 500 Morning News Hub.
1: At tapos ang balitang lokal mga kakifay na ito nagapon ka na ito sa Vitisik. Ang pinag-epektibo ng vitamina ng butamang kanimo sa pagpalig-on sa imong immune system. Vitisik, the alkaline-based ng vitamin C, mapalit sa inyong mga suking butika at parmasya sa inyong lugar.
0: Balitang lokal.
1: Lamang sa lahing abahin sa itong katapusang balitang lokal, walang pusong ipahigayon sa City Government of Pais ang National Disability Prevention Week Culmination Program kiniatong Hulyo 31 ng tuig 2026 sa Evacuation Center sa Municipal Multipurpose Facility. Ang kalihukan gipangunahan sa Social Welfare and Development Office ng CSWDO ubos sa pagdumala ni Ms. Corazon Dinopol uban sa suporta sa administrasyon ni Mayor Luigi Gunyeca. Ihatod sa maong kalihukan ang presensya ni City Vice Mayor Mercedes Tigia Tavas kung Tavas Gunye itiging mihatag ug mensahe sa inspirasyon nato sa mga partisipante. Pantag si City Culture and Arts Officer Roland Ubina mao'y mipadayag sa iyang mensahe ni Mayor Marcel Gunye kung Luigi Marcel Gunye alang sa kaniya kung tungod kay anaasya sa laing opisyal nga buluhaton. Mitambong ang mga persons with disabilities kung PWD sa gikan sa nagkalailaing nga barangay sa Rakbayan sa Baez aron moapila sa orientation ay kabahin sa ilahang mga katungod, privilehiyo ug mga benepisyo nga gitagana alang kanila. Ipakita usab sa programa ang mga talento ug abilidad sa mga PWD sa participants pinaagi sa lain-laing mga presentasyon ug kalihukan nga nagpasiugda sa ilahang makapamugnaon ug ingon man ang pasalig sa kaugalingon ug bililhon nga mga papel isip aktibong miyembro sa komunidad.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Balitang regional mga kakifive, gatod ganito sa DTX sa 500 kapsula. Ay namutabang ganito sa pagkontrolar sa imong sugar. Aron malikay ka sa pag-angkon og sakit nga diabetes nga pwedeng magresulta sa pagkahanap sa imong pananaw. At the same time mga kakifive, nga mamahimo usab nga hinungdan sa pagkaputol sa imuhang kamot og tiin. Aron malikayan ang maong sakit ay napaglangan pag DTX sa 500 kapsula.
0: Balitang regional.
1: Sa balitang regional, usa ka na sa laag nga bala ang milapos sa atop sa usa ka balay sa lungsod sa Uton, Iloilo ni atong kadlawon sa Hulyo 29. Ikataho nga nakadungog ang mga residente ug usa ka tingog nga daw lagapak pasado alas 5 sa buntag apan haga naghuna-huna sila nga buto lang ang miigo sa ilang nga atop. Paglabay sa pipila ka oras sa mga alas 9 sa buntag, nakakita sila ug usa ka bala nga naigo sa ilahang supak. Nadiskubrihan usab nila sa ulahi nga adunay lungag sa ilahang kisame ingon man sa pultahan sa ilang kasilyasta. Ang Uton Municipal Police Station nagbukas og imbestigasyon sa nahisgotang insidente diin nga nagpadala og mga imbestigador aron susihon ang balaya ug ang mga duol nga lugar. Atol pa sa usak opisyal sa barangay nga kanunay nga maglibot-libot ang ilang mga tanod sa barangay ug wala sila'y namatikdan nga kadudahan o dili kasagaran nga mga panghitabo. Ubay niini para ang gihapon ang gipahigayon nga imbestigasyon sa Uton Municipal Police Station aron masuta o mabalaan kung kinsa ang responsable sa nahisgutang insidente.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Regional.
1: Dugang Balitang Regional, gigila sa Iloilo Provincial Health Office ang 127 ka mga stakeholders isip mga health champion ato sa Health Excellent and Leadership Awards sa kinatong wabas diin miabot na kini sa 2.93 milyones ka pesos ang kinatibok ang kantidad sa mga ganti. Giyatagan og pasilungog ang mga lokal nga unit sa gobyerno kon LGUs og mga pasilidad sa panglawas nga diin nagpakita og labing maayong performance sa pagpatuman sa mga lokal nga sistema sa panglawas o mga programa sa paghatod sa serbisyong medikal. Base sa espesipikong mga sumbanan sa pagtimbang-timbang sa sistema sa panglawas sa dugang paniyaka, ang 127 ka mga nakarwata o pasinungog naglakip kini sa 117 ka mga award alang sa mga programa o mga labing tinguhan na nagkong pasinungog. Ang top 10 ng mga LGUs nga dunay labing maayong performance sa kinitibukan ang magpatuman usab sa mga lokal nga sistema sa panglawas o paghatod sa mga serbisyong nagikinahanglan.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Regional. Balitang Regional. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Sa katapusan sa atong abalitang regional, ang nasunong kagamhanan pinagi sa Department of Education kung DepEd ang mupundo sa pagpatukod og 16 ka mga classroom. Nga nagkantirad kini og 52.5 milyones ka pesos alang sa mga senior high school students sa Progressive Village National High School ning highly urbanized city. Sa press conference kani atong nakalabing adlaw, si Mayor Greg Gasakataya mingon nga iyang gipirmahan ang Memorandum of Agreement kon MOA uban ni Secretary Juan Edgardo Sani Angara sa DepEd Central La Office sa Pasig City kaniadto nga Miyerkules. Matod pa ni Gasataya nga nationwide classroom construction program ang nahiuyon sa prioridad ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga diin hatagan og gahom ang mga LGU sa pagpalikod ang sektor sa edukasyon sa Dipukan Nasod. Tungod sulod sa location design sa syudad, sa Barangay Vista Alegre, ang Progreso Village National High School di inagsilbi nga kapin usa kalibo ka mga estudyante ang nahisgutang tunghaan.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
1: Balitang National. Balitang National, mga ka-K5, hatod ganito sa D3 Bio, ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO.
0: Balitang National.
1: Balitang National. Atong unang detalye sa Balitang National, nagsangat og balaod nun si Senator Risa Hontiveros sa gamaghatag ugahom sa presidente sa pagpahantag o the price cap sa mga bayranan sa kuryente atol sa state of the emergency o kalamidad. Aron kini panalipdan ang mga konsumidor batok sa kalit nga pagsaka sa bayranan sa kuryente. Ubos sa Senate Bill number 23-61 nga nagtinguha sa pag-aminda sa Electric Power Industry Reform sa AGCA o ba IPERA din ang presidente mahimong magtakda o mandatory price ceiling sa mga bayranan sa kuryente isip tubag sa mga external nga hinungdan nga nagduso kini sa pagsaka sa bayranon atol sa crisis. Wala pa na yung tuberons nga ang pagsaka sa mga bayranan sa kuryente dili angay na dili makontrola tungod hinabina sa mga nagparayon nga ang mga Pilipino sa taas nga presyo sa pagkaon na transportasyon tabala o uban pang mga batakang panginahanglanon.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
1: Balitang National. Alas 6:18 na mga kaki 5, dugang detalye sa Balitang National. Disangat na o gabalaod nun si Senador Francis Kiko Pangilinan aron ipataas ang income tax exemption threshold gikan sa 250,000 kapasos ngato sa 350,000 kapasos kada tuig aron madungagan ang take-home pay sa binilyon ng trabahanteng Pilipino. Ubos sa Senate Bill 2344 nagtinguha kining usbon ang National Internal Revenue Code aron ipahigayon na kung ipaihiangay ang income tax exemption sa kasamtangang sitwasyon sa ekonomiya ug mapalambo ang purchasing power sa mga pamilya. Wala pa ni pangilinan nga inflation aram-aram nga nagkaon sa kita sa mga trabahante samtang ang presyo sa mga batakang palaliton na nagparayon sa pagsaka. Atong pa sa senador nga ang kita sa mga Pilipino hapit na mahurot tungod sa buhis ug taas nga gastos. Wala pa ni pangilinan nga ang iyang balaodno nahiuyon sa panawaga ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang State of the Nation Address nga dungagan ang personal income tax exemption da aron makunhuran ang palas-anon sa mga trabahante taliwala sa padayon nga pagtaas sa mga gastos. Sa
0: DTX 500 Morning Newscast, Morning Newscast, Vital National, Vital National.
1: Alas 6:20 na mga ka-K5 sa katapusan sa itong abalitang nasyonal. Ipahayag sa abogado nga si Manasis Manze Carpio nga bana ni Vice Presidente Sara Duterte kriyatong biyernes na kinahanglan nga masulban ang mga legal nga isyo mahin sa pagtugot sa pagpagawas sa mga records sa buhis ni Duterte pinagi sa hustong judicial nga proseso. Mahala pa ni Carpio nga gihaton nila sa Vice Presidente ang otoridad sa impeachment court sa Senado o magparayon sa pagsunod sa mga legal nga proseso. So, apan na gipunting nga kinahanglan na hisumaya sa konstitusyon o legal nga mga baruganan ang pagpagawa sa ilang mga record sa buhis. Si Carpio Minugang nga nagtuo ang iyang legal team nga walay indikasyon nga nag-issue sa Bureau of Internal Revenue o bisan unsang tax assessment o determinasyon sa kakulangan batok ka kung sa kakulangan sa buhis sa batok kaniya o kang Duterte.
0: DTX 500 Morning Newscast, Morning Newscast. Para Viva International, International.
1: Sa balitang international mga kakifan, lagi katahong kami uyo na ang Hamas sa usa ka makasaysayanong kasabutan nga nagtumong sa hingpit nga pagbungkag sa mga armas niini sa Gaza umo sa usa ka plano nga gipanguluhan ni Presidente Donald Trump sa US. Sumala sa taho, kabahin sa kasabutan ang hinay-hinay nga pag-atras sa mga puwersa sa Israel gikan sa Gaza samtang nagparayon ang pagkuha sa mga armas. Apil usab sa plano ang pagpurma sa usa ka bag-ong gobyerno sa Palestinian ug ang pagpadala sa usa ka international nga puwersa aron na matabangan ang pagmintinar sa seguridad sa nahisgutan nga lugar. Bisan pa ang pagpatuman sa kasabutan na nagpabilin ang usa ka hagit na binakay ni pahayag sa ilahang kawalay patag katagbawan sa mga kondisyon ang pipila ka mga opisyal sa Israel.
0: DTX 500 Morning Newscast, Morning Newscast.
1: Tapos sa itong abalitang sports mga ka-K5, nag-i-confirma sa samahan ng basketball ng Pilipinas kon SBP kya na dili makadula sila si Noita Ramos o EG Iro sa tuwing 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Tungod sa panagsangka sa schedule ni ini o sa Japan Basketball League Manila Games. Ang dula tali sa Libanga ka Hokkaido ka ni Ramos o Golma Kaide Thunders ni Iro. Ikatak ng ipahigayon sa Mall of Asia Arena karong nga Setyembre 9 ug 10. Samtang gipahibalo na usab ang schedule sa kampanya sa national team among competition sa kontinente gamin nga ipahigayon gikan sa Setyembre 10 hangtod 20.
0: DTX 500 Morning Newscast, Morning Newscast. Balita Entertainment, Balita Entertainment.
1: Alas 6:22 na mga ka-K5, balitang showbiz nga hatod lang gihapon kanato sa atuang pinaka-epektibo nga kape nga mutabang kanimo sa paghabwa sa mga hugaw sa imong kalawasan. DTX Coffee Max, nagkakape ka na, naka-detox ka pa.
0: Balitang Entertainment, Balitang Entertainment.
1: Pabalit ang showbiz, nag-post si Marian Rivera ang usa ka tulo ka mga litrato nila ni Dindong Dantas o Cuco Martin sa iyang Facebook page. Ang caption ni Marian nag-ingon, Atoy Ugabo para sa Actor League of the Filipino Actors. Ang karakter ni Dong sa The Master Captain, ginganlan og Atoy. Samtang ang karakter ni Coco sa Sigabo, ginganlan og Gabo. Nagpost usab si Dingdong og duha ka mga litrato nila ni Coco sa Instagram. Di nagpahigayon sila og tigong, di malipayon silang nag-istoryahanan og makahuluganon nga nagbinayloay og mga ideya. Ang katuyuan ni ini mao ang paghisgot sa laing proyekto nga ilusad sa aktor ubos sa pagpangulo ni Coco. Nag-post usab ang Facebook page ni Coco Martin na og mga litrato niya uban kang Dingdong. Hindi parehag o gidayig pag-ayo ni Coco ang iyang kaubang aktor o giparehag ang iyang suporta alang sa grupo.
0: DTX 500 Morning Newscast, Morning Newscast.
1: Ato ko rin sa mga ka-K5 alas 9 sa 24 na na. At ang isa itong kapagbalik alang sa lugang ng mga impormasyon. Ingun ba ng ato mga hilisgutan human lamang nini. Standby.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. History Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
2: Visio.
0: Nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabung Nason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
2: Ang visio.
0: Nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Mia. Nagka-UTI ko sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mauto, nag-take off Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtuman, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Subok nga ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubo nagsipunon na ko. Nagtikog Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C,
7: ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.
7: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: Clinica Sporbiotics. Kabalik-balik sa CR. Ga-diarrhea. Max Sporbiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinical Sporbiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pepino!
9: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala nagkadya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka. Kag-tlabawaska. Mga natural herbs. Nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
10: Muling binuhay mo.
11: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: D3 Bio.
12: Ako si Inara. Masyad kayong akong blood sugar. Ako lisolay mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. Nahihinahinan na balik sa normal akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
2: Ang visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capis. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman pag-hilti sa lawas. Mangudlabat siya gan kung nagbawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Joel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
15: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
0: D3 Bio.
12: Ako si Inara. Pasod kayong akong blood sugar. Ako lisolay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
2: Ang visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Jan. Gusto ka full time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong muriya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
0: D3
17: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. Ang DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mamod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape.

0: Advance Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advance Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinical Sport Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Sport Biotic. Katabag sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Sport Biotics at lawat-law. Mapanit sa inyong mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Poe Jr.,
3: isang balang anak.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka lang.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
3: ikapsula mo.
2: Extend!
3: Extend! Supplement for men.
2: Gawa sa maca.
3: Isang herb
2: na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
2: Like flavowaska.
3: Epektibong sexual potency herb.
2: Stimulates libido
3: and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
2: Extend! Supplement for men.
4: Isang kapsula.
2: T3 Bio.
5: Ako si Dan. Basta ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa T3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
2: T3 Bio. Ang T3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may T3.
1: Mapalit sa mga buti.
2: T3 Bio. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
8: Oras mga ka-K5, alas 6:32 na. Balita sa inyong turbanon, atong turbanon na DTX sa 500 Morning News Cars Sunday Edition mga ka-K5. Sa mga listeners diyan, may adlaw, may budnag ka natong tanahan. Hilabi na sa mga bag-uhay pa lang na naka-tune in kay Maupay Pagmata. Happy, happy, happy Sunday ka natong tanahan mga suking tigpaminawa. Hilabi na sa itong mga pinangga kamina via Facebook Live sila ni Kagawad Rito Miraflor. Good morning, God bless Sir James, DTX, Kofi Mex, lami kayo, K5 News FM, your number one. Shout out ni Joseph Flore Maritisa, Ruby Christian, Aileen, Diday, Ana Joy, og tanan nga solid listeners, ayong unteng Sir James, gika ni Kagawad Rito Miraflor. Og may buntag usab ni Robert Garcia nga naminaw na to karon mga ka-K5. Bergan, salamat sa inyo nga pagpaminaw, mga suking tigpaminaw. Ato para sa lasay sa 33 na kiling oras nga tulig hapon din ato sa ato ang pinaka-epektibo nga D3 Bio. Ang BCO nga may D3, ang D3 nga may ya BCO ka. Ang ato nga D3 Bio mga kakifay, alang sa tran. Kung gusto kang magpabilin nga protektado o dili ka masudlan o mga bisan unsang klases bakterya mga kakifay, pag D3 Bio na tungod kayang D3 Bio aduna kining virgin coconut oil. Mutabang kanimo sa pagpatay, pagpakgang sa mga bakterya sa imong sulod sa kalawasan. Ngano ka, hilabi na mga kakifay ha, sa adunay, sa mga kaigsunan na to, di akaroon nga naminaw nga adunay ubo, sipon, trangkaso, sakit sa kalawasan, o hilabi na sa mga gipanghilantan. O ka na, tungod kay adunay mga bakterya sa imong lawas, mga kakifay ba? Kapganga ang maong mga bakterya pinagi sa ato nga D3 Bio, tungod kay sa D3 Bio, dasi ganga maayo.
2: DTX 500, Morning Newscast, Morning Newscast.
8: Sa dili pa tayo padayon mga suking tigpabraw, ato una nga dawato na itong kaubad nga, wala ko na, wala yung naka-standby. Alas 6:34 na mga suking kakifay, bato nga hisgutan ka itong nahitabo diya mismo sa may Tanhay City. Particular sa may barangay Palanas mga kakifay, ba? Nga diin usa ka ultimo, usa ka lalaki, usa ka amahan sa walo ka mga bata mga kakifay ang naningkamot sa nanindahay og ingon man na nakigbisog nga patas aron lamang sa pagpadayon sa pagpanginabuhi. Apan sa wala damha matud pa nga gidakop kini kay tungod nagpahigayon og illegal nga sugal.

0: Kung ugaling ilegal na sugal ng mga kakifaiba, walay katarungan nga dili dakpon. Apan ang pangutana, kung unsa nga pamaagi, kung giun sa pag-validate sa ato ang kapulisan, nga kini ya, usa ka ilegal nga kalihukan. Ato nga klarohon mga kakifaib nga ang maong operasyon gikan kini sa regional police. Ug walay kalambigitan matud pa ang atuang nga PNP lokal. Base usab sa atong mga nakuha nga impormasyon nga gikan mismo nga sa PNP siya. Kung galing tinuod mga suking tigpamira mga kakifaib nga ang usa ka lalaki o ang bisan kinsang individual nga nagpahigayon og ilegal nga sugal, ang ayan lamang kini nga pagadakpon tungod sa kahintang karon nga padayon ang pagsaka sa mga precious mga palaliton, sakyan pa gyud og sugal, samot na gyud kaulay ayo ang kinabuhi sa tawo. Apan ang pangutana, kung kining usa ka nadakpan diha sa may dakpan sa tanay particular sa barangay Palanas mga kakivay, kung ugaling wala ni siya nagpahigayon apan ginakop unsa man, ha? Unsa may tumong ug tuyo sa maong mga nanakop. Kay kung imong pangutanon ang habig sa pamilya sa dinakpan mga kakivay, I'm not singing sa inosente, I'm not singing dili or walay sala ang maong dinakpan, wapunta nagpaingon nga sadaan, wapunta nagpasabot ng atong kapulisan na nag-abuso sa ilahang posisyon, o wapunta nag-ingon nga wala kini nag-abuso base sa mga nakuha natong taho duha ka partido. Kay kun imong lantawon mga kakifive, wala tingali tawo nga magpasugan nga muadto sa STL kon small town lottery nga nahimutang sa maong lugar nga adunay dala nga tulo duha tulo ka mga numeros lamang. Kay kun ugaling magpasugal ka kun ang imong tumong og tuyo nga makakuha kag porsyento, so kinahanglan daghan yung kag numero nga dalon sa usa ka STL outlet sa kun ugaling kini nang ulikta mga kakifa. Ang dili na to masabtan nga kun ilegal ang usa ka kalihukan, ngano man nga muadto pa siya sa STL kun asa nahimutang duol sa ilang panimalay. Kaya tong ibal-an mga kakifa kun adunay nga mga pasugal, kun ikaw nang ulikta adto gyud nimo i-remit sa kung asa tong mag-draw baya illegal. Kung ugaling tinuod nga kining mga STL illegal, nganong gidakop man kining usa ka pubrig makaluluoy diya sa may dakbayan sa tanhay. Inga na rana. Ha? Kung tinuod mga kakifay, kung tinuod nga kining atong kapulisan nagbuhat sa maong buhat, kinsa pa may angay nga saligan, angay nga duulan sa mga katawhan panahon kung sila magkinahanglan. Wala ito nag-atake sa pulis mga kakifay ba? Again, daghan kayo tag mga amigo nga pulis, daghan kayo tag mga kuya nga pulis, kauban nga mga pulis. Ang atong buti pasabot ni ini mga kakifay, kung ang... Kaya itong naibalaan ha? Ipit sad ang mga pulis, kaya ginapwersa yun sila. Munang kamo diha sa mga naminaw, tsakto itong panawagan sa itong kauban mga kakifay, ayaw na mag-busta diha sa STL. Ayaw na magpusta sa STL kay dakpon naman na igihapon mo. Mismo ang outlet sa STL mga kakifive ang nikumpirma nga dili illegal ang pagtaya sa usa ka tawo. Dila nalimot ko sa pangalan mga kakifive. Yang apelyido si Kabanag, dili sala o dili illegal ang iyang pagpusta tungod kay sumalap ahuman siyang pagpusta gihatagan man kini o garisibo mismo diha sa may STL outlet. So ngano pa man nga gidakop dakuta, inaalagi allegation mga kakifive matod pa sa atong nakuhang impormasyon gikan sa mga residente nga ang operator, I don't know if kwani ha, gipwersang tanan kay ni us-us ang ilahang sal. Kung mo'y tumong ang tumong nila sa pagpadakop, sa pagpapugos sa mga pulis nga magdakop, gano'n man. Dili ta kasabot kay kung ang tumong kay ni us-us kay sa inyong pagtuo, musaka ba ang inyong hangsan? Kung inyong hang hulga-hulgao ng mga tao pinagi sa pagpadakop, bisan wala nagbuha. ang nahitabo sa tanahay mga ka-K5 that dili na siya first time nga nahitabo. Una kini nga nahitabo dito sa may Manhuyod base sa ato nga nahisgutan or nahibal-an nakuha nga impormasyon nag-viral sa to sa social media mga ka-K5. Karon intawon diya sa may tanahay naghilak ang mga anak, naghilak ang iyang asawa kay muingkam lang gani dahil ni sila sa uskaadlaw sa 300 ngadto na 400 pesos aron aduna lay mapalit nga usa ka kilong bugas kay tungod aduna siya ya 8 ka anak ug aduna pay inahan nga giatiman nga dili na intawon makatindog mga kakifan. Inala kalisod intawon ang nasinati karon sa atong kaigsuunan diha mismo sa may dakbayan sa tanhay. Efren as well, ah. Good morning, Kaki 5. Tapos sa'yo. Say, tapos sa'yo. Kaki 5, ah. May butag din mo diha, Sir Efren. Sir James, daghan na kay Basin, wa na'y panigarilyo. No, ako, again, ha. Based sa atong nakuha ng impormasyon, mga Kaki 5. Ang atong PNP gina-pressure. Hoy, panakop in town mo! Hoy, town kayong police, mga kakifan, kaya basig wala, giyod. Una, sayop giyod gihapong nga pamaagi, mga kakifan. Naginaingon nga asa, paman musalig ang mga tao kung ang ilang kaniatong ginasaligan, di nasad masaligan. Very delicate. Good morning, Sir James. Ako nang itimbayag may adlaw ang akong pinakakusgang amahan. Matabang sineryo nga pagkakusgan na Sir James. Happy, happy birthday pa. Salamat sa imong makanunayong sakripisyo pagpangga kanamo sa tanang higayon. Neryo ka, kung Papa Neryo nga magsaulog sa iyang ika-53 na adlaw na tauhan, Sir James. Walay hikay ang importante piskal. Mugi na mga kakifay, mindset na itong mga Pinoy. Bahala na walay hikay. Ang importante piskal. Bahala na og dili bunga ang importante malipayon kauban ang pamilya. Ako mangani mga kakifay. Sa 21 katuig nako karon. Usa pala gyud ko naka-celebrate sa akong birthday nga nay handa. Usually nga celebration ana wala lang. Ampo lang. Nay manghagad adto. Kung wala, wala lang po. Ultimo ra mangyud in town ta mga kakifay. Sa taon nga matod pa nila. Sir. Wala akong 1K. Isog si Kuan. Lakaw-lakaw pa yung tao ni ay naman. At umaran sa last size 43 na mga kakifay. May buntag ni Ma'am Lourdesa Pitancio. Narinig na ito via Facebook Live. May buntag ma'am. Salamat sa imo hanga pagpahipi ni Ma'am Haga. Oga may buntag usab ni Luloy ni Misyo Dumago. May nga pagpaminaw ni Mudia Sir Luloy. Salamat sa imo hanga pagpaminaw og ni Kapitan. Matabang atong amigong kapitan nga si Kapitan Monico Tindak. Hapit na Augusto na kap. Happy birthday dahil sa akong pinangga na igsoon na si Vianna Banduquillo. Happy, happy birthday. Hoping magparayon ka sa imuhang mga gibuhaton. Magbinutan. Asa ang imong pakaon. Apas lang mi. Happy, happy birthday diha. Karantanan niya nag-celebrate silang adlong natauhan mga K5. Happy, happy birthday. Good morning, Sir James. May buntag po sa imong mga kauban. Og iglit na lang nako og happy morning, happy Sunday morning. Ang tanan nga naminaw karon og hilabi na sa akong mama nga si Mama Merlita og si Papa Undoy nga always naminaw sa K5. Kanin Nalzin. Nalzin. Lahi pong ngalan, ha? And good morning ni Ma'am Sinina Bando Kimyo sa may video mga kakifayb nga matod pa niya 1 week yun nga busy o pang limpyo general cleaning, ha? Grabe house kasi manang limpyohanay yun, ma'am, ha? Matabang, ha? At ang oras mga ka-K5, alas 5:45 na, kining oras nga tuligapod nga nato sa DTX sa 500 capsule, ang pinaka-efektibo nga kampal nga mutabang kanimo sa pagkontrolar sa imong sugar mga ka-K5. Sa mga kaigsuna nato diya ha, nga medyo tag-as na siya o taas na ang inyong sugar kay grabe sad kay mo pakanon o mga tamis. O, likayin ninyo na base na kana ang hinungdan nga magkasakit mo o diabetes nga pwedeng magresulta sa pagkahanap sa inyong pananaw o di ka ha, mga ka-K5 pagkapungkol ni mo. Instead nga nindot kay kagapilyedo, nindot kay kagpangalan unya kay hingaon kag tamis, walay disiplina sa pagkaon sa tamis. Ilabi na sa mga mahiligon muinom og soft drinks. Kagrabing pagsaka sugar mga ka-K5 apan. Ayaw na og pagkabalaka kaya doon na itubag sa imong problema pag inom ng DTX sa 500 capsule. Aron malikay nimo ang maong sakit mga ka-K5. Ang ato nga produkto sa DTX sa 500 capsule mapalit ka na sa inyong mga suking butika at farmasya sa inyong lugar ilabi na sa Dakbayas na Magete na diha mahimutang sa may butika di San Francisco ka EVF Pharmacy and of course St. Teresa Pharmacy, Pell Express Pharmacy, People's Choice Pharmacy, Anis Pharmacy ug usab sa may Crown de Pharmacy gamot publiko ug St. James Pharmacy mga ka-K5. So bisita na aron nga makatumar na ka og ikaw na usab ang sunod nga motestimonya kun unsa kay epektibo ang produkto sa Klinika di Alternatibo. May nga buntag niya ni Kapitan Carlos Ginsan diya sa may Palinpinon. First, may buntag ni Mudak Posta. O ni board member na Pupoy Rina siya o ni Konsihal Pitpit Rina siya. Pupoy o Pitpit. May pod na. Pupoy and Pitpit Rina siya. May buntag ninyo diha mga ka-K5. Sir James, para na ko, angay na lang gyud untang undangon na ang sugal. Hilabi na ang STL. Wa gyud na'y natabang sa ato ang mga katawhan. Pinood na mga ka-K5. Karang actually kanihan, ang Pinoy manggod, whether we like it or not, batasan as mga Pinoy ang magsigi og sugal. Batasan na nas mga Pinoy nga lagi one of or usa ka adlaw sa pito ka adlaw mga ka-K5 ihatag nila silang kagalingon nga magsugal-sugal. Kaya nang bulan okay ra unta na. Pero ang STL manggod mga ka-K5 nag-aghat ni sa mga tao nga everyday magsugal. Kainan baka kada adlaw magsugal niya. Okay ra unta mga ka-K5 inigdaog. Ha? Inigdaog bayaran ka na yun. Dahil mo ingon pa nga Jesus, magsige sila kingay na sir niya. Pag makadaog ta, dugay ra magiging kayong bayaran. Okay na lang at balag dugay at is na kayo di paabot nung kang pirme na lang pilde. Muna siya niya mga ka-K5. Ang still everyday kagidase, ginaawag sa pagsugal. Pagbutang pa lang nila diha, pagkakita pa lang nimo nga ingani, ikaw po nga di po mahagin. Ala sige, duol. Bisan gamay na lang gani kayo ang imong kwarta. Imbis nga ipalit na lang tanitog asin ursuka ba imo kang ipangiyawat nga basin makajakpat muraghan munang upusta pud ka. Ingana na mga ka-K5 karang sugal sa tinuod lang. Wag yun ay maayong ikahatag sa imong kinabuhi. Oh, posible nga makadaog ka karon, sunsunan kag usa duha tulo kadaog. Oh, pero believe me mga ka-K5, mas dako kung tutalo nimo, mas dako pa imong pilde kaysa sa imong nadaog. Ya, nara pa kay uban nga mag-ampo sus ko, basun lamang kaluyan sa Ginoo, mugawas ang numero. Kaluyan sa Ginoo ba noon? Ano sa mga tao na luoy ng Ginoo sa mga nagsugal? Sige na sige nga, ay salamat Lord, nakadaog ko si salamat Lord.
1: Ay, ay, ay.
0: Sigsayop na ng Ginoo ngayon mo ang ipasalamatan ha. Bisan unsa nga maayong epekto mga ka-K5 sa imong kinabuhi, pinaagi sa illegal nga lihok or pinaagi sa mga dili maayo kung supak sa kamubuton sa Ginoo, dili na pagbuot sa Ginoo. Apan gi-allow Gialaw para ikaw mismo ang magmatngon. Pagdaog ni mog 20 mil, napildi kag 120 mil. Para magmatngon ka nga, ah, mas dako pa man. Mas dako pa man akong pildi hinoon sa akong daog. Pero lisod kayo na. Basta sa, kung ano bilang mga kakifab ka na mga sugarol ng yun kayo, lisod na kayo na nila ma-realize. Labi na lang ka ng, kung ka ng bulang na ay mga bibigar. Ulog-ulogan lang po sa mga babae. Ay, kini po ang taong sugarol. Ulog-ulogan po. Napoy pagkakuan po. Ala, sige. Oh, kuot, bisag. Brit na inikot. Brit na makuot. Mabago na lang. Ng mga kakifay ba sa mga naminaw na yung makadaog, may yun mo. Pasalamat ng taong sa Ginoo. Kay basin sayop na nga Ginoo ang inyong gipasalamatan. Imagino ni mo na, nagsugal ka, nakadaog ka, nagpasalamat ka sa Ginoo. Og makakitag kwarta sir, unya dili giuli unsa may tawo pwedeng magpasalamat sa Ginoo. Iuli po din tawo. Dili lalim mga kakifay. Dili lalim nga ikaw mo'y mawad-an. Muna siya kung sa kwan pa, dili lalim nga ikaw libakon. Nya kay kusog man ka mang libak so fight sir. Ang pinaka importante diha mga kakifay no, nga kanang about sa libak-libak bitaw, ang pinaka importante diha. Kung manlibak ka, sigurado ang lamang ka sa imong gilibak. There are two kinds of sakit daw mga kakifay. Kamatod pa ni former ikot lang nako si former Governor Henry Tavas. Adunay duha ka sakit sa tawo. Una ang sakit nga pagkasina. O ang sakit nga kanang wala, lagot ta siya nimo. Ang sakit nga naglagot ra siya nimo mga kakifab kun magkaistoryahan ay mo posible pa na ka masitol, maligon, mas magkasuod pa mo munay sakit nga madala paghilot. Pero ang sakit nga pagkasina mga sugid di pa mira bisag unsaon nimo naghilot, di na gyud na mataro. Wa na gyud na ego or dili na gyud na makuan ha, dili na gyud na matabang. Ay, may buntag dahil ni board member Popoy Rinasya, mga kakifay. Salamat kayo, boss. Oo, nga naminaw dahil siya karon na. May buntag board member Popoy Rinasya. Ang ato nga board member niya sa ikatulong distrito. May buntag, boss. Oh, naka-text in town. Muna mga kakifay, ang sakit na pagkasina, nga dili kaniya kayang absent or abtot or bisang tup nga naman lamang, munang ginalibak, ginadaot na lang kanya palikot. Ang pinaka-importante lang yun sa tanan mga kakifab na ikaw nga ginalibak. Muna akong nakatunan na gikan mismo sa mga station manager mga kakifab. Kay matod pa niya, we are not exempted. You are not exempted sa ginaingon nga libak tungod kay tawo ka. Hilabi na kung naningkamot ka, libak mo niyo. Ang iyahang advice is, bahalag pirmi kang ginalibak, ang importante, mas taas ka sa nang libak. Sa bot niyang ipasabot mga kakifay. Ang bot niyang ipasabot, nga malipayon na ka. Ang nang libak ni mo, nagperte ng gula. Makakita ni mo nga gangisi ka, kaguol na nila mo nang kinahanglan ni mo silang nga pagulon, pinagi sa imong paggisingi si Perme. Okay, kung maglantaw sila ni mo, oh, saan naman ni si example ako? Lantaw silang, oh, saan naman si James na sige na itong gilibak, sige naman nung kakatawa. Ano na sila nga, gaguol na kayo sila. Wala sila kamalo, ikaw, hapit na di ka mabuang, sila kang katawa. Wala di ha. Okay na na, oy. Gilibak well, mga kakifab, ang importante, nindot ang imuhang ginakatulgan. Ang importante, nindot ang imong ginakaon perme matag-adlaw. O ang pinaka-importante sa tanan, ayaw na na silang patuli kay maupaw na silang tanan.
1: Ayaw na na!
0: Kristal na gulay, may budag King 5 James, may budag sa Nimuriha. Sir James, takto good. Daghan bisan asa ka mahimutang naagid ang mga manglibak ka. Pero ang mga manglibak sir patupod ng mga walay himasa. Grabe. Salamat din mo diha. Jubil, ha? Jubil. Oh, salamat din muna, Sir Juberta. Atong igala mga kaki-five sa Maya Buntis sa Bakong Maing Buntag. Og ni Konsihal Mikmik de Maing Buntag mga kaki-five. Atong oras, alas 5:54 na watay kong oras. At ang iang Foro Sunday Edition kauban si kaki-five manager Bernie Cabusaw. Tangalan na lang sa kinatibukan puwersa sa kaki-five News of Fata 97.7 na pagkate our CEO President Busdok Ramiloy. Area Manager Santa Catalina Mayor 5 Bumanyan Naligan. Ang atong station manager kaki-5 Sir Bernie Cabusaw. Kumbarito speakers lawa katong technician kaki-5 Abu Dwin Olpus. Kinilagapon sa kanunay niyong ubus ng alagad sa kahinan kaki-5 James Ditri Bayo Burkina. Para sa kampiyon ng balita Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros kaki-5 News
1: FM. GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast kaki-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only boy. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months at magpain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sam si Dok Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
3: Hisguta na to, Dok, ang unsa man jud ang cholesterol.
4: Mm.
3: Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
4: Mm.
3: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
4: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fats.
3: Correct.
4: Ug kasagaran nga mga cholesterol, gi-produce ra jud sa atong lawas.
3: Mm. Cholesterol is not bad, ha?
4: Mm.
3: Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
4: Mm.
3: Ginapagawas kini sa atong atay.
4: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir GP.
3: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini.
4: Mm.
3: Tawgon ni siya og LDL.
4: Mm.
3: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
4: Mm.
3: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, "Oy, ihatag na din si cholesterol kay buhaton ako ni siyang pader sa selula."
4: Correct.
3: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall.
4: Mm.
3: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kilisan ang LDL kay may pagkalaagan.
4: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
3: Oh.
4: Duha na iyang trabaho.
3: Mm.
4: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
3: Oh.
4: Kung ang imong isulod sa imuang baba, puro bad fats, ihatod po na niya dito.
3: Oh.
4: Gadaghan na siya ng gadaghan.
3: Mm.
4: Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP, kay matrap din sila. Gakasangit.
3: Mm.
4: Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
1: D3 Bio.
5: O si Richard, siging galabad akong ulo. Tasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
1: nga may D3. D3 Bio.
3: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
4: Correct. Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function sa GP?
3: Wala!
4: Wala yun. Makita ra yun ni mo na siya sa D3 Bio. Ang LDL sa GP, mauna ang tigkuha sa cholesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
3: Correct yun, Dr. Ramil.
4: Kaya ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mo'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imuhang atay. O pagka buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan ba bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya sa GP
3: ug
4: ma-neutralize niya.
3: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Oo, nuts, utong, avocado.
4: Siyempre, D3 Bio gyud, nindot sa GP.
3: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
4: Sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
3: So unsa man ang mga trabaho ni HDL. Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
4: dako ang chance mahimong gallstone.
3: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
4: Pasabot Sir JP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
3: Wala.
4: So D3 bio jud ang maayo. Di ba Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
3: Wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
1: D3 bio.
6: Ako si Anita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa duha ka bulan na kun ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 bio. D3

0: Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. May hinahingi na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom ang PTH 500.
5: Makatamang kini sa pagtunaw sa LDL.
4: O bad cholesterol.
5: Nga mao ang hinundan o responsable
4: sa pagbara sa atong mga uga.
5: Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
4: Batasano na ito
5: ang pag-inom
4: TTX 500.
5: Highly recommended
4: sa mga eksperto.
5: TTX 500.
3: Mabalit sa mga butika.
5: No one ang nabaka-uga na sa kama.
4: Masinug.
5: May diabetes ka.
4: TTX 500 na.
5: Ang TTX 500
4: adunay powerful extracts,
5: new phytochemicals
4: ug antioxidant,
5: nga gigan sa palaya
4: ug desugared sugar cane,
5: mga organic compound
4: nga effective
5: batok sa sakit nga diabetes.
4: TTX 500.
5: TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpapili nga alerto, TTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, TTX Coffee Mix na kamo. TTX Coffee Mix, mga pinata.
4: TTX Coffee Mix.
7: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og daily healthy nga paggaon. Naapay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako sa Dibo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay efektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
9: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum, pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamig sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manamig nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
4: Clinicas 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas Probiotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
4: Extend Food Superman for Men.
1: D3 Bio.
11: Ako si Aying, ganabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang na matikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating pang lipong-lipong ugusahay na ang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misunay ko og tumad Mighty C. Tulo ka kapsula sa usa adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tin-aw na usab ang akong pananda. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mabalik sa mga butika. Mighty C, Mighty C, subok nga ng mga eksperto. D3 Bio.
15: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only born. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengin, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan, niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may
17: 5 Vizio. Ang Vizio, gamay D3.
3: Kapalit sa mga
17: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
3: Mighty
17: C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubo nagsip-unon na ko. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo na ko ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
17: Mighty C.
20: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
21: Oras, alas 7:06, oras ato de Garibio sa D3 Bayo, DTX 500, Mighty C, Alkal Base Vitamin C, kipalikod ang itong immune system.
22: Foro de los Pueblos.
23: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
22: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
21: Pagkala may buntag ka na tataran. Og kumusta ito mga sukin ito mga ting pabrawan na katap lalawigan sa Negros Central kutob sa mabuting itong Sibya. May pagdayon din sa itong Foro de los Pueblos Sunday Edition. Sa kalan sa mga CEO President Doc Ramel Oy, ito Area Manager Santa Catalina Bayo Pueblegan, Station Manager Sir Bernie Cabusao. Og danag mga Key 5 News FM, nakaukap ang karbutaga, no? Doon ay importante kitiman. Si SM Bernie ni Mora sa karon ni Ubikar kay naka-schedule karon magigala ang feeding activity na mo, no? Diya sabay Kamanak daw ay area o Kamanak area mga kaki-5. So, busy ang preparasyon dini mga kaki-5. So, kita po yung magbunuan. Natunta alas 8 sa pag-duki-duki sa mga isyo. Nga kitang tanan adunay kalabigitan. Apat sa di pa baga kaki-5 at nag may balita para sa kini bang mga paitabo sa itong dasod? Kini bang mga naitabo palibot sa itong Tibok, Pilipinas ba? Nga corruption dito, corruption dere, pero doon ay mga individual. Nga dibangon sa ilang atong dasod mga igala nihatag o dungog sa itong nasod mga kaki-5. O sa narini mga higala, mao si Alex Ayala mga kaki-5. Ha? Si Alex Ayala, baguway lang, ganinaog mga kaki-5, batok sa kani champion Naomi Osaka sa Washington DC Open mga higala. Ito sa nasod. Dako digdugong sa Pilipinas mga kaki-5 kay si Alex dito sa gawas sa nasod na mga igala. Padayon nga naghatag dugog, padayon nga dihatag dugog sa atong nasod sa Pilipinas. O despite sa mga impeachment trial kining mga pahitabo diya sa kining sa update sa suna sa atong presidente, dato mga system law sa kuryente, o niya kining pagbaha dito Sugbo, unsa pa mga pitamo sa itong nasod, kining atong utang sa itong nasod mga igala nga 19 trilyon na, o niya magpasalamat ta ganunay mga individual ginagpadayon sa maghatag nilang gadugong sa atong nasod na magigalan ng mga panahon na karon. So, atong pagpagka ni Alex Iyala magigala. Yeah! Si Alex ay karon di daog siya mga kakifay baguay lang nahuman ang dula og iyang gipilde mga higala si Naomi Osaka pinagi sa score nga 6-4-6 to mga kakifay og gabikan ini makigharong siya sa finals batok ni Jessica Figola. So, sunod na si Iyala mga higala sa WTA 500. Oh. Kapiya, oh. Kundi, ha. Nahimo pang controversial mga kakifay, bisan kining gisuot ni Alex Iyala mga kakifay nga green, nga green pool kalo. Niingon ning uban nga base ka ng supporter ni Vice President Sara. Raningan pa yung noon mga komentaryo na ini si Alex. Pero matod pa sa mga tigmane ni Alex, abisan uniform, mao man yung napili ng colors mga sponsor. Bisan uniform, hilabdan gapos kasi kas politika din sa ito nasod. So, wapay naman tumag si Iyala. O sa reaction din may galang anong kasuon sa green. Matod pa ni Iyala nga komportable siya sa uniform ng green, hinungdan nga nakaabot siya nining mga panahon na karun. O di, ato lang isgutan ng gabay mga higala kay si Iyala Bia, nahihatag dungog sa Pilipinas, despite sa mga paitamo dali sa atong naso na karun, nahihatag sa dungog. Si, kanig mga gilgig, world number one, number two, number ten, gipuka ni Iyala. Kini sila si Kwan, si Iyala, nag-abot na kini mga kikifay, no? Nag-abot na din sila ni antong semifinal sa Miami Open si Iyala o si Figola. O nakinomdo mo. O niya, mga kikifay, kining naglisod si Figola, hangtod abot o si Tri mga higala ang ilang away, ang ilang gadula. Ha? So, tangan natin yung ugma, mga higala. O, buinas na yun, ang green nga gisuot ni Iyala, aramang ko niyang corona sa DC open dito sa gawas na naso. Ato ni tagapag-tagad, ha? Tangan natin daw, doon ka pa mga kasikas at ang ipamit, garing niyo may kalapan sa RIPA at sa i-check sa Don Debs sa gawas ng bahay Don Debs.
0: K5 News FM Live Report.
21: The Debs! Okay, ito balikas doon Debs na karoon na taon na magigala kay naka on the spot na karoon. O pagpaganda mo sa aming feeding activity mga kaki 5 there is my Kandaway area. Otter, Miraflor, good morning Sir Cyril o DTX Couple Max na. Lamat kay Sir Otter Miraflor. Oh. Likan na ito gamay si Iyala mga kakifay. Bisag suot Iyala mga higala, imuon pong kining, imuon pong issue mga kakifay. Kani pag suot Iyala, sa ato lang daw nang ini mga higala, kani pag suot Iyala o green nga uniform, or suot niya, mo di ba nagdalag di balas, kung nadila, nagdala o buinas para kaniya mga higala. Kay sunod-sunod man. Diretso mas finals. 250 man siguro itong premium na ini mga kaki 5, no? Dollars? $250,000 sa premium ni convert ni million mga kaki 5 pila ka ni, no? Ah, okay. Sige, atong ka-prepare sa Don Debs mga kaki 5. So, busy ka ron, mga gala. Good morning sa tanan nga mga nabinaw sa Foros de los Pueblos Sunday Edition. Salamat sa ato mga kaisunan na karon nagsunod sa atong tulubanon, mga gala. Salamat kayo, Sir, o Ma'am, ha? ang ipakita ni Alex nagpabatoon na mga kag-K5 kaya despite sa mga pangitabo makuhan-kuhan bag kaning atong kanunang isyo din sa Tundasos, Pilipinas magigala lapigat na ining korupsyon mga kontrobersyal mga gipasagang kaso gipampreso uban pa. Diyan naglabay ka State of the Nation Address ni President PBBM. Di ba nag-iskot na siya nga bukat kay Bayranan sa itong mga katawan labi na kining Bayranan sa kuryente na nga dunay gipato nga system lost mga kakifay. Diyan itong naglabay ka ng gobyerno sa hapon. Doon ay ipagay yun nga press conference mga ka-K5 ang mga tinigyanan sa Noreco 2. Oh, aside din yung pagbabalo nila may gala at ito nga i-check kung unsa man ang ilang baruganan tumanod ba nila kinigay ipaladog sa itong presidente at ito nga tingan ha gumikan usap nihatan silang update din ilang extension no? Silang kani ilang permit. Ah, naka isang permit dito sa mga kongresista dito sa Tundasos. Kani pong kaya doon rin ko sa una, gihimo sa nina nahitabo sa mga napila pong issue sa una panahon ba? Okay. Button pa sa ato mga tigyanan sa Noreco 2 atol sa ipahigayin nga press conference mga kakifay. Nga padayong maningil ang Negros Oriental Electric Cooperative sa Bayronon sa system loss gato sa mga konsumidor ni Barahuna. Ah. So, at itiwasan ni mga kikifay pag-basa ni balita. Matod pa sa ilang general manager nga si Attorney Fee Marindisi Tagli. Gimo kini sa kooperatiba bisan baban sa nagpaday panawagan o pagulat sa mga konsumidor sa gisaad ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga kausaban sa reformas balaod. Sumala pa ni Tagli, samtang wala pa mabatuman ang higpit pag-usap sa balaod, padayon gapon kining i-appeal sa sigil sa kuryente sanglit ada amang kini sa regulasyon baga kakipay. So, midas wa pa nahimo na gaman og tango ang nasangkit nga balaod. I-appel o na existed loss ga kuligtaho nila magigala. Aron mapakunuran kining mga problema si Tagli na kanayon nga nagpatuman ang kooperatiba o mga lakang sama sa inspeksyon sa mga linya o pagukod sa mga illegal nga connection. Araw ka rin mapunggan kung doon yung system loss mga kakifay, ningon ang Noreco nga ilang doon na sa himoon inspeksyon o niya, kinibang mga illegal tapping o niya, ang usas mga kuhaan po niya, niya na magigala kanang sitoga na kanang system loss kanang linya sa kurinte nga masagiran o kahoy kanang sanga sa kahoy. So, hindi na i-report na. Naba? Putla ng sangas kahoy niya. Oh. Magkita mo yung bill, pila ba yung nakulikta sa system loss niya pagigala? Kaya magkita ka sa electric bill road baga kay Kifay pero naghahanap mo ng matawag na ito pagigala nga ipanglista niya. Sininta mo sa ino ng uban. Pero ang iba ng tingong mo mga kay Kifay, abay, nakuapot. No? Dako-dako, gina. Ah? Dako-dako sa day, ang gimbang kwintaho, nung pila matang ang konsumidor, gika sa tanhay. Paingon na sa Pasay, magigala, kay ang area o EOR sa itong mga sa Noreco 2, gikan mas tanhay. O, tanhay, padulong sa kining ka Pasay, mga ka K5. Kining kuan, kining Noreco, no? Bais, Babinay going to Cadlaon City magigala. Line of servisyo nila dito magkakakifay. So, sabda ko pa yun, ningon ang nuri ko nga sabda ko pa mahulma kining balaot. Matawag na ito pagkikala nga doon na pa'y panay pa maligil ang nuri ko dos. Di-check ko rin yung bill niya, bila yung system law sa pagkikala. Or pagkitaan ta sa yung pagkitaan. Kining i-check na din yung asa manabita na nimutag ng system loss mga kagivide. Mo po lagi na nga aron malikayan ng kini bang mga illegal tapping ba? Gado sa mga why mga kurente mga igala kay mo tap dito sa Pigas Balay. Biyato ko nung pasayon na ng mga permits ano yan na pagigala, pag-process na yan, aron sa yun na sila magkakuha kay na yung mga PPA kila kay LGUs. Balik sitwa sa pagkuha na ng mga pagpakuryente mga igala. Listen mo nang magpataon kang kuryente mga igala kung nakikuling nga balay nga konkret. Depende na sa LGU o sa kapaspas mga kay K5. Na pagkumpani ba sa imong buildings permit? What to pagkas Bureau of Fire Protection? Ilap ng inspection doon mga igala? Pwede nga madda pa nag sa kabulan. I don't know karon. Pila na lang kaadlaw siguro mga igala. No? O nagkatagang permit o nagka mapatauran o kuryente mga igala. Wala na process. O katapusan mo approve na aron na makuha ni Mumbalay, makapasiga na sa mga igala. Kanag ato mga tigyan na sa Bureau of Fire Protection mga kakifay. Sao na, experience ato na. Sa kabulan tangga, ninyo no Bureau of Fire Protection, wag na sa tag usa kabulan, sir, ha? Pero depende siguro na mga igala o kay Mumbalay, kanag kuan good, kanang gitukod, no? Kanag ibang balay, kanang situity lang na huwan na natuko na nag-usa ka bulan. Kaya mo kuha permit magod mga igala, kaya uban, nahuban na ilang balay, usa sila ni kuha permit. So, yun na nakakuha. So, depende na siguro kung kano sa mga kuha sa iyong mga permit sa iyong panimalay. Pero kanang mga light materials nga balay, mga higala, nga ang ma-approve ana alang sa temporary connection nga ang uban ni ana mga kakifay, mato na sa kuha na ganyan, hingpit na connection. O dili kinakuti, mga nakag-permit na sa kanang kuha sa mga requirements City Hall. So, ina-na-na. Ang mga atong gobyerno, doon naman yung programa sa atong kuha, katong maghatag libre nga kanang libre nga kuha ba? Kuryente, kanang ito ka na, wire, gikan sa poste pangyong si Mumbalay. Kaglagbitan ron sa pagpataon ka pagkaigala sa itong kanisanitian, ang imong metro nagyon na sa poste na wa na dito kanianto nga sulod sa Imubalay. Nga naman gimo ni Snorico, gumikan usab kay kung mag-reading sila mga igala, di na musulod sa inyong balay. Kaglagbitan pagod, musulod sa inyong balay, unya ulay tao, dili makabasa, dili maka lantaw sa yung kwintador. So, ang himan-himan diyaw, dili makalantaw, kining matawag na ito pagkala nga banabana lang. Mura pa rin gamit ito na kalabay nga kuna. Mura pa siguro na. Doon na po yung man, nga ito mga meter reader sa doon ko mapakan o gero, gumikan kay pusulod sa balay, hindi ka ito iro ka hilubod, mamaak mo po, di. Pakan. Oh, dahil gana, ito higala gani nga amigo gani. Nasno Rico, meter reader siya may higala, no? Kanaghan na gano'n siyang giyaw o sa iro. Kanaghan na po siya napaking iro mga higala. Oh, yun na nag-kuhan ang servisyo publiko. Ramiran Sabag, good morning. Good morning, ha. Please like and share ato like. So, ato usbon, samtang wapay na hulbang gabalaon mga igala, ang unod sa sunan ni President Bongbong Marcos kining system laws. matod pa sa narikong samtang wa pa maingon nga nanani balaod. So, mga magbalaod. Hala, sige. Unahan na ninyo himo aron makabhangan in taon ng kaantos, pag-antos sa itong mga konsumidor. Nining atong inerya sa atong dasod, mga kakipay. Alas 7.26 na sa kabutagod. Mubrek ko na itong makadit. Kering oras sa itong nakarindyo sa D3 Bio, DTX 500 o Mind-TC. Kering mga kalam, mawari mga pot supplement para na sa itong lawas para proteksyon ka na ito. Labi na karoon panahon nga ulan-ulan, inya-init, ulan, na kinala mo, ganoon ay proteksyon na. Tabang ni nato. Agihulma ni nato, may hingala para na sa itong kaligayon. Balik pa ang Foros de los Pueblos Sunday Edition. Huwag lamang na yung Biblia kay Portani kasi yun.
2: Foro de los Pueblos.
5: K5 News FM.
6: Championing the lives of the Filipino.
7: D3 Bio.
24: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
25: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
26: Visio.
25: Nga may D3.
26: Mapalit sa mga butika.
25: D3 Bio. D3 Bio.
27: Ako si Pili Kabungnason. Nako jud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyog sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
25: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
26: Ang visio.
25: Nga may D3.
26: Mapalit sa mga butika.
25: D3 Bio DTX Coffee Mix.
28: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
25: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka sa mga buti.
25: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
29: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungo ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take of Mighty C. 2 capsules. 3 times a day. Simana lang sa akong pagtuman, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
25: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
26: Mapalit sa mga butika.
25: Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
30: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
25: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Mapalit sa mga butika.
25: Mighty C,
9: ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
2: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
26: Clinicas for Biotics. Kabalik-balik sa CR. Ga-diarrhea. Max for Biotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics. Pas-pas ang alivyo. Mag Clinicals. Sporbiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga sugi butika.
31: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig nga gabi. Sa diin ka, Pipito.
32: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na kanya.
33: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maka. Kag-flavawaska. Mga natural herb. Yan ang ahatag sa Gana. Extend supplement for men.
34: Huling binuhay mo.
35: Extend. Isang kapsula ka lang.
25: D3 Bio.
36: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. Na hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
25: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
26: Ang visio
25: nga may D3.
26: Apalit sa mga butika.
25: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
37: Ako si Igor sa Pilar Capis. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman paghilpi sa lawas. Mangod na patsagan kung ang nagpawang akong panulukan.
25: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
26: Mabalik sa tanang butika, duol sa inyong

0: Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga puti.
1: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagdangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog atay. Ang DTX 500.
2: Adlaw-adlaw.
1: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butika.
4: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
5: Oras alas 7.32 na. Oras ato na kininyo sa DTX Copamex. Oh, kamo niya. Kata na minaw, karoon na ito niya. Mag-DTX Copamex mo niya. Samta na minaw mo niya. Kay kinilang ang kapeng makapahupay sa imong gibabate karon, no? Makahupay sa imong kanibang imong giyuna-una karon. Oh, so, mag-DTX Coffee Mix na! O niya, kanisa itong mga products, mag-igala para ninyong tanani itong mga suki na itong mga tigbo noon. Karoon lawa, no? Doon ay feeding niya sa may Kamanakanawa area. Oh, lain na sa ning kuha na ito. Pizza dos, karoon, bulan sa Agosto na, mga kagifang. So, bayang pag-kuha na ito niya. Pag next kuha na ni, Agosto, September, wak na, Pasko na. Si, doon isigutan ka ba yung mga kaki-5, Senador, kani Senador Bong. Bong Rebilia, mga higala. Sigun sa mayoriya sa maestrado, sa 3rd Division sa Sandigang Bayan, matod pa nga huyang kuno ang ebidensya sa prosecution mong ilang gitugutan si kanhi Senador Bong Rebilia sa pagpiansa og usa ka milyon ka pesos para sa intemporaryong kagawasan mga kakifay. Ah, sila ka piansa usa ka milyon ka pesos mga kakifay. So, kani mga dato. Kani mga tubigan, pwede silang magkapiansa. Pero kita mga kabos, huwag mo iba preso, mga igala, sus. Pagkapait ang bulungo ng 30 mil, no? Dakpan ka niya o laan ka ng patay at ng sweatress, steel, o ban pa niya? Now, magkapagutanan ini mga ikala, ang umana to nga mga kaisunan, labigit ini pagpiansa kay Senador o kani Senador Bunggo. No, hindi sila nga, ha, ina ba ito basalig sa Ombudsman? Kaya si Ombudsman Rimulya, gabas ligon ang mga ebidensya sa tarabang kaso ng ilang ibasaka aron makabarog sa korte aron magparayan ng husay. O dili, manginang lapag mga duga, mga dokumento, mga testigo. Naitabo, mga ikala, nakapiansa. Nakapiansa, mga KK5. Di pangutana na ini si Ombudsman Buying. Oh. Batang pa ni Buying, mga ikala, galigon ang ebidensya batok na Rebilia uban pa mga sumbong sa nadakpan ng Ghost Project sa Bulacan. Nagduda daw siya na dunay maniubra nini sa Wis aron makagawas ko no si Rebilia's presuhan mga kagipay. So, umuli. So, kani karon na mga kagipay. Si Rebilia sa Odan, labigay ito sa FIDAPS CAM, karon sa flood control, mga igala. Kapiyan sa rin po na eh. Kuhan, ani, maabot na po ng kuhan, nga makagawas na po itong mga

0: senador nga ipadakop? Ipadakop pagkakala senador Jinggo Sanda, si Marcolita. So, ada rin ganyan dagas panahon na ito pagkakakifight. May punta ka ito, classmate. Mabi, kisay, adalya, sa iyong jogging pagkakakifight. Ang pindi, classmate. Basmate. Ang pindi, exercise cute kay para lingong tuhod. So, muna yung karoon, no? So, ato na sa pabuto din eh, kinsay mga piyansa nga nabilanggo nga mga dagong mga opisyal sa itong gobyerno. Pero makaluluoy, mga galak, itong mga tao bang gipanggamit sa mga daas itong opisyal sa gobyerno. Sama kang janit na pulis, mga galak, nga sus. Dato matuon ka, pero wapong kagawasan diya sa kuhani mo, kaneng imong himutangan karon. Sa ako ba't imong kwarta niya naakasulod sa bilangguan na kay gwardya na kay kuhan dito hindi mo buka makasusuro yung mga galing kung para rin mo ni atong makapiansa ka makagawas ka harang imong mapaybudsan kani imong salapi ngay gitigom doon sa ibabaw sa kalimutan mga kakifay. Good morning Sir Cyril o sa Tanan na Binaw sa K5 News FM. Lamat kayo, no? I-share og kon ato live mga igala. Padayon da. Sabdang sa laing bahin, balaw doon nga maghamtang limitasyon sa presyos kuryente emergency, giduso. So, katuling unod sa soda sa atong presidente mga igala, gamapin itong balaod. Kaya wala balaod, o wak mo po alam mo yung automatic ng uban mga kakifay mga nga mo po na yung ipalanog sa presidente di kita dire kaning antong kuha na rin amo sunod ta magulikta ta mga ikala o kaning di lang ta magulikta ng kaning system loss sa kuryente na to. So muna karon pero napoy katarungan ang kining atong kooperatiba mga kakifayb nga og dili sila mangulikta musamot kada ko ang system loss nga kuana ang ilang masanggap mga kakifay. So wala karon ilang hingusgan ng mga nagiligal nga kuan ilang hingusgan na sa ni pagbalimbyo og kanang mga sangas kahoy nga dili makasangit sa kuryente kay kana moy hinugdan sa system loss nato mga kakifay. Okay, direkta sa dugang pag mga kasikas, tigala ta mga igala, mga kakifayb, kanibang dibaha dito Sugbo mga kakifayb, nakita ta ka ng lutaw tong mga kining sabay ko niya? Ha? Kapiyaw eh. Dibundak ang ulan dito Sugbo niya tong Hulyo 30 mga ikala. Nga susama daw kada ganon sa 9 ka Olympic size nga swimming pool. Hinungdan nga ang tubig mga kakifay ni gawa sa drainage canal. O drainage system nga meresulta sa pagbaha sa dagang komunidad sa Sugbo. Mika din nahasol ang mga nagpuyo dito Sugbo mga ikala. Kining inig ulan, no, pareho na rin Metro Manila na yung Sugbo mga kikifay, ng inig kusog na ulan, baha na yun. Kung dili kini matagal kung itong solusyon, parahin niya kining mga senate ang dagbo Sugbo, sa bisan ng jutang ulan lamang, ha? Mubaha na yun. Salamat din sa ato ang doon na magay mubaha. Gamay lang po, mahubas na yun. Daghan na ganyan dito ang tao Sugbo, mga ikala. Daghan na ganyan kayo dito ka kining, sa tawag na ito, mga pipila na ito dito nga labay basura sa kanal, nagdilis sa ato. Ang sinas na magkita, nagkita na ito, malimpyo magkanal, so dili kayo na makakuha na ito ang tubig. Pero sige ko kanunay ng ulan, mawas ko na diya magigala. So, karon alibiyuhan naman ang diri sa atong Sudan sa Baguete, kining maong nasangpin nga problema mga higala. Adunay sabda sa laing bahin, ato ni isgutan ni Gamay Giyod, kining kuhan ba? Adunay bagong balaunon na karon ng ipasaka senado ni Senador Kiko Pangilinan nga nagtinguha nga patasan ang katidad sa income o mahimong exam sa buluisan ngadto sa 350,000 matag tuig. Tuyo sa mong balaudon nga mudako ang take-home pay sa mga trabanting Pilipino. Dako ang tabang ang maong balaudon sa katawhan kung ugaling kini maaprobahan mga igala. Matod pa rin nga, doon na po'y mga ningon ang mga tao din eh. O mga pipilang kapagitig ba rin, matod pa nila nga, dilit na isa pa yan kung kulikta ang buhis. Basta, dilit lang kawaton. Basta, matod lang na isakto nga proyekto, wago kina na. Pero dako-dako nagyuntabang mga higala o kaning di na pamtangan ang buwis, no? Bikintahan ko rin yung sweldo ng tagbulan, pila yung sweldo sa kabulan, i-times 12 na nimo kayo sa katuig. So, kung maabot yung 350,000, exempted na mo. Pero mula po yung 400,000 ang imong kwintada sa katuig mga kagibay, doon na mo'y tax. Di ba? So, kita daw din yung sildo tagabulan may gali, times 12 na. Pila inyong total sa usa ka tuig na makubra mga higala sa inyong kining kuha na to, kining ato nga sweldo. Take home pay. So, wala mga kagibay, no? Sometimes, sa laing bahin pa, Bobski, sometimes, alain ba, Bobski, ka mga kasikas na to. Katumang vlogger ka namatay, mga igala, batod pa sa itong Philippine National Police, mga kakifay. Sumala pa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatas Jr. Nga ilan sa iran nga motibo sa pagpatay sa political vlogger nga si Alicia Lipata, nga nila usap nga ngalang Mima Alicia. Mao ang 8 million nga utang nini, igon man ang personal nga kasungian tali kaniya og sa mastermind sa pagpatay kaniya mga kagipay. So, kuanto mga gala nga katong mga naitabo ba kanang gipatay ko na to siya gubikan sa politika yun na na gubikan ko na sa utang mga kagipay. Na sa iyo na to, ganyan yung mga panahon na karoon na mga kakifay ang kinabuhi sa tao. Parang, kuha na yun, no? Kining barato na yun mga ikala. O niya, bugti ni. Babaw yun ang kwarto. Matinoon ba ganyan yung dunay utang ang vlogger mga ikala. So, mas labaw pa ang bahandi kaysa kinabuhi sa tao mga kakifay. So, inanaragot. Makutlo ang kinabuhi sa tao kaysa ipagpuntibabaw ni mo ang imong kining salapi bagay gala. Alas 7:45 na oras atod na kanino sa DTX Premium Coffee. Asay din ining kuhan mga kakipay, kanyang DTX Coffee Mix na to, ganahan yun mo, kuhan pa yun mo, nindot pa yun ang inyong, kung sa'yo tawag na, lasan pa yun ninyo, kanindot pa yun na ay DTX Premium Coffee na to. Labi na kayo mga kagalan. Magkatilaw mo, marag malimot mo, malimot mo inyong pangalan, or kalimti ang pangalan. Bitaw, nindot sa ni siya mga igala, no? Lamisan kayo. So, pwede nga gihulma gini para natong tanan, natong mga kaigsunan na ito nga namino karon. So, kamulia, no? Aman tayo Mike TC, DTX 500. O, katong nga doon ay mga problema sugar ya. D3 bio, katong mag-arat ang ganito tunlan. O. So, na rin mga kakipay. O, kanahang mo order, itiin lang na. Ito na hiyatod. Good morning na ito mga ikala. That's my palinpino na Balensya. Atong class media, DTX Copamix, kanduna ini. No? Boss Tata Laro, mumbuntag berkada publiko. Boss Tata Laro, good morning ni mong dihantanan. No? Atong mga kaiksunan na ito. May buntag, Sir Cyril, o sa tanang mga naminaw sa Q5 News FM. Salamat ninyong tanan. Martes Arellano, good morning. Shout out Cornelia ni Joseph, Ate Flore, Chiquito, Cagout Oter, Madam Nika Abero, o sa tanang naminaw. Gikan ni Martes Arellano, Ayungon, Negros Oriental. Salamat ha, itong mga suki na itong mga tiburuan. Diya sa unang distrito sa itong lalawigan sa Negros Oriental ang Ayungon. At itong mga solid listeners nga naka DTX Copamix. Lami kayo, di ba? Di ba kagawad o ter, Bada Flor? Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Good morning, Sir Cyril, o sa talaga mga naminaw karon. Congratulations, Alex Ayala, ang imong kadaugan sa mga Pinoy. Sikat na mukha ni Alex Ayala, mga kaki-five, no? Alex Ayala, human dito sa DC Open, magsugod na po siya magigalag appeal ng tournament. Muban o appeal na po dito sa Canada, magigala. Sugod na karong Agosto 5. Sabi na lawan ng Agosto 5, magigala. Miyerkules. Huwibis na dito sa oras dito sa Pilipinas, dito sa gawa sa nasun. Good morning, Sir Cyril, o sa tanong naminaw sa K5 News FM. Good morning, Sir Cyril, o sa tanong mga naminaw sa pinakasipa ng programa, Poros de los Pueblos. Good morning, dia sa tanang nga mga okay, na minaw sab dias may Shanton Negros Oriental. Oy. Tuna i-check ning Shanton pagkaigala ha. Kay ipasarado ang bulangan na mga kakifight. Tuling i-check yo. Oh, matod ba sa LJ o ipasarado ang bulangan, gamikan kay why nakalapas kani sa Lagdas Blaud. Marilyn Elore Galagita, may butang sir, pa shout out, God bless, Espirion Gandalao, Dalido, the third, Permig Gadabino, there is Gihulgan, Sir Sai. Si Tristan, White Gulay, good morning, Kiki Five Sai. Salamat ato mga solid listeners and followers na to, diya, mga Kiki Five. Good morning! Good morning, usab ni Bob Zoy Fry. Nga naminaw karong nga buntaga. Lamat na Ma'am Joy. Good morning sa tanan nga mga naminaw, Sir Cyril. O sa tanan nga mga K5 listeners. Salamat ninyong tanan. Good morning, Dudong Sai. Good morning na sa merkado publiko karon ang kuha na to. Si Senator Arlen Peter Quintano may gala nagpabungot naman. Na? Nagpabungot naman si Senator Alan Peter Cayetano Magigala. Nagpabangas naman mga kakipay. Si Senator Alan Peter Cayetano Magigala. Hapit na, oh. Pila na lang ka tulog, pila na lang ka bulan. Apit na po mga kakipay ang eleksyon dito sa barangay kay daganagpaabot ng mga incumbent ng mga officials barangay. Kung ipaladog ba ni President Bongbong Marcos ato siyang State of the Nation address nga why election? Tawa man. Subot ipasubot din eh, dayon ang eleksyon sa barangay. Muna di ang kamo, itong mga official datos barangay, busy na kinagsusuro karon. Wala na buta mga incumbent kay kuhan, matawag na ito may gala, ilam na obligasyon pag susuro eh. Doon na yung mga ayuda, sila may muhatag listahan sa pangalan. So, katong mga nagpilaila silang barangay, ga, sarasuro na naroon. Mugani nga si Dundes, ga, susuro na na mga gala. Pero, di mo na mudagan, ugoan. Di mo na mudagan pagka-barangay. Des barangay magkakakipay. Boss, ini Tagalog. Good morning sa Irilog sa Tanag Davida sa K5 News FM Dumaguete. Specialist sa Tanag members sa KSS. Dunay feeding ron, boss, ini Tagalog. Basig maka-delicate ka din sa Kandaway area, ha? Para po, may mamat po nimo ato mga suki des may barangay Kandaway o Kabanag area. Good morning, sir, sa Irilog, sa tanong mga naminaw sa K5 News FM. Napay dugang dere. Sige. Good morning, sir, sa Irilog, sa tanong mga naminaw sa programa. Programa matagal na mga Domingo mga kakipay. Good morning, sa tanong na to, sa atong Isla Siquero, sa karon na mga kakipay. Si SM Dunar Dayot. Kanunay sab sila mag-hook up para sa pag-alagad o serbisyo publiko para sa itong mga kaigsunan. Good morning sa tanan nga naminaw sa Pantalan Dumaguete. Sipa kayo ang inyong programa dere sa Pantalan, sir. Salamat, ha. Pantalan Dumaguete City, Philippines. Good morning sa tanan. Lami gyud ikaligo karong panahon basta naka DTX Copamix. DTX Copamix. Good morning, sir Cyril. Oga sa tanan nga mga K5 News FM listeners. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. On the spot, on the spot. Mereka pikir naman doon. Sige lang. On the spot, si Dundep sa Bangigala. Baik, wak naman tayo oras, sige panahon, dari satu panahuman, satu tulung panahon, no, ning adlaw ka Domingo karon. O dia, satu lagi ko si SM Berry, busy sa pagtiban sa itong feeding program Bangigala karon na taon, no? Yes, may Kabanag Kadaway area. Salamat kayo. Yang atong KSS coordinator ang sudlay na ni karon na magigalam para i-prepare ang lugar. Sa kalan sa mga CEO President Doc Ramelo, ito area manager Santa Catalina Mayor Peblegan, ato station manager Sir Bernie Cabusaw. Kinigapan niyo yung gala si K5 Cyril DTX 5 Repe. Para sa kaming kapalitan servisyo, balik ko kailangan sa Negros, K5 News FM.
1: Puro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Mga ka DTX og kamay tisi. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom. Og DTX 500 og mighty tisi ang alkaline nga vitamin C kada adlaw. Alang sa imong mayong kahimsog.
3: Atong isgutan karong adlaw ang usa ka leading causes sa premature death sa tibuok kalibutan, the big C, or cancer.
4: Atong niaging tuig, Sir JP, ang World Health Organization naka-record og 1.8 million nga bagong kaso sa kanser sa tibuok kalibutan ug sa mga namatay sa kanser, 606,520 ang gikan sa Amerika. Ingon ana ka prevalent ang kanser sa Amerika, Sir JP. Kay sige man sila kaon og karne, ug ilang diet kasagaran mga highly processed foods, canned foods, bacon, hotdog, sausages, usahay ra og mahal kay dito ang mga utanon. Mao na, Sir JP, nga dito sa Amerika uso kayo ang antioxidants ng mga food supplements kay nangahadlok sila magka-cancer. Og nakabaylo usab sila nga ang antioxidant lamang ang makapugong sa cancer. Mao nang sige sila og research aron may balaan nila ang pinakataas nga antioxidants og ilang nadiskubrehan nga naara diay sa panit sa tubo.
3: Gahisgot si Dr. Ramil kabayan sa DSE sa DTX 500. Ang disugard sugarcane extract gikan sa mapait nga bayin sa tubo nga sa karon adunay pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidant units. Garantisado jud kung kainom ka DTX 500 matag-adlaw og Mighty C, very safe og protektado jud ka batok sa cancers.
4: Hisgutan nato, Sir JP, kung anong mupatimaw ang cancer ug unsaon pagtabang sa DTX 500 og Mighty C. Ang cancer usa ka balatian kung asa ang imong mga selula dili mapugngan sa pagtubo ug nagkatag sa uban nga mga parte sa lawas. Naay trillion of cells sa atong lawas ug ang cancer pwedeng musugod sa usa ra ka selula out of trillions. Usa ra jud ka corrupted cell ang magmutate, magabnormal unya mas paspas kini magdivide kumpara sa normal nga selula ug mahimo pud kining laing kopya sa gaugalingon ini. Ug take note ha, dili kini mga matay pinagi sa apoptosis or cell death. Swerte kay ko, Sir JP, tungod kay naatay DTX 500 ug Mighty C nga available ug makainom ko nini. Kay at least kampante ug protektado ang ako mga selulas lawas.
5: DTX 500.
6: Kolex Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
5: DTX 500.
7: Kumali sa mga butika.
3: Mao nang makuratan na lamang ka na nainibukol si mong kilid, sa imong liog, og makuratan ra ka, narabog kay leukemia. Kalit ra nga magdugo ang imong pupo, kay nandili kay colon cancer.
4: Nahadlok tas cancer, pero wala tay gibuhat. Aron malikayan kini. Naana sa palibot ni mo ang tambal. Utan, prutas, mag DTX 500 og Mighty C ka. Balik-balikon jud na ako ni Sige Sultin ninyo. DTX og Mighty C. Dako jud ang matabang ini sa pagsukol sa cancer formation. Do the research. Ang free radicals ug oxidative stress ang muguba sa genes ug DNA. Ang DNA mao ang instruction kung unsa nga cell ang trabahoon samtang ang genes naman ang tawag sa giusa nga instruction aron masayon. Libro ang genes, pages tapod ang DNA.
3: Correct.
4: Kung wala ka gainom DTX 500 ug Mighty C, wala jud makatabang sa pagprotekta sa mga selula sa sulod sa imong lawas, Sir JP.
3: Kung controlled ang free radicals, walay DNA nga ma-damage. 1.2 million antioxidant units ang anaa sa DTX 500. Dugangan pa jud sa Mighty C nga usa pud ka antioxidant, kompleto na jud ang imong panagang.
4: Ang pangutana, gainom ba ka og DTX 500 og Mighty C? Nag-exercise ka ba? Nagkaon ba og sigutan prutas?
3: Wala.
4: Advisor ni ako ah, likaya na to ang cancer. Believe me, mura nag death sentence ang cancer. Ikamatay juda nimo. So, inom gitag DTX 500 og Mighty C. Join the fight against cancer. Sugdi kini sa imong pamilya og sa imong kaugalingon. Mag DTX 500 og Mighty C matag adlaw and be cancer free.
3: Wa na jutay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab si Dr. Ramil oy sing mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
5: DTX 500.
8: Ako si Danny na diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ugisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Susunod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pabali sa mga butika.
5: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Joy Bio.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lita Gandalaw na ay Edlistone.